0: doro jawala nas dar jaw
1: albasun
0: wa marasa jang itinas jalumba na duo ke nas long nas bikal dingile tisu gal amu ne le duo se anni asa long nas kid na imbele de loy egal kini asan jang
1: egal nani real si jang ye na den ne si ba maza urid bana ngoto injwanti yani real si jambal men jwan zi sare nga jambu balan ben jwa ile si ambu ku ku yom
0: to amnes ala la ina nga jwa
1: long asan injwalan si ba
0: ki bisara sin ja
1: ki bisara jaw na menin
0: egal si me inna ma long long al dok dokola njurnyoy dokola si o gaba ki sense ki bisara jurnyo na ki tulle jurnyo dok baye ina le akwa kulle tulle kindelinga mara dok aba gitti jurnyo do bay long ze na sa do erijang na jote ngalan si doroya
1: e
0: kala sande ngoro jalon na ma yelna wuri wuri ya na ma jiti ya na ma jaga jata na ma ko ngata bunja na ma njwa sa agi e kala do gora do bay nenge aba min do kenga tulla jurinyo ba le aba apaki na ma kesse maraba do kenga tulla jurinyo na apaki ki sense le ya bangin kelma simo ya arana sare na basin jalon al ki sense tulla jurinyo na sa sama tarasi
1: ye dual tulla jurinyo e wala gala tulla jurinyo ba kam fingi dina li akeng ala silo mimbi
0: wa
1: yani ati tulla jurinyo kam fingi dina skeng ala zimbin e ka tulla jurinyo na ati tulla jurinyo ba kam fingi dina keng ala silo mimbi na kwadi akina lo ile ka ugita na hatta den kise yani aba kuro mungi na winga
0: ai se kwa sunga kina ile ngawe na akenyi ti aba inama kise ense sa sama jiti kangungi na ye marawa le agi baspi na kurel na duyi na tani imbeleng ala wel balang kuin alang kong idi na yal itikya jurnyo tulle abulo ba mara leal apa nga nas mayi sembe agi tina tulle kan si tabu tuidi nas long ka al apa nga kwa kul gi ki mele na ka tulle urnyo ba na kwa bay nale nga wala na idu ay kwel ba wala do be do imbeleng ay pelanin kwa inel long wala inel long ire namas tabuti na starra yalan ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ke nga alan ire daje ker nay kase tulle abundi e ker nay kase bundi na to ka ki kwanji nga nele ri asan bagi asan ba duwa ke balge ka bagi fe e ger le anama ske nga alan de ngani yal ba bibam bas na ki sense ba yee mus muske de koronga ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan le kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye le den rabuli wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alandi wala mutamandi yo nay dobi duan fi le ke ngala sisi me alki borai na ala so nay sa so to le burnya to al bagil kwa kul al badu yin kirsin akit tulli egal le le yabas
1: non den egal ile jurnyu aye tulle runyu masana ile gwa aye tulle runyu e adin itaga de songa gane tulen kurnyol hal yani dan woreling e kwa tasir zangay wala ban enen jurnyu enema kwa ngamma filanin gol tule marang woreling tasir zangay
0: e ingis long ki sense ki dan worele e kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru le na kilmangale tabinga ko tari asko ba kwana menga ma yal pilanin ko is bagil albat sa tonto leri yunyo lakin mara ina kame ba kala kuinse kal inen urnyo
1: yani jige aske ba aske ba
0: jige tasir aske ba ba kwa gena na kirsina zaina al bele al yena masalin kame ba bele jirson al hawa bawna dwi khalas ila namaje namasai
1: jige jalo zai la bele jirson den talal din
0: do hatta na kangile egel kan dok din longake din talaleke ila namaki sense dai ngore kwazi ki kuya sai ngwa asan den tasir kanwa atenden sokle alle yena jayna kuli nen longa na ki arana sare bayena dokenga kinal kundona na pakindenga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok suma kindeneng orre na ye jayna ba kuli nenge na man tinira le lompi el na nkwa kala sa hadwe nan kwa kusi baw as agente ba derin banke marana maki kwela anan si anisi kairenka jayna asan jayna dora kairenka asan kayona ki ilako al jayin tulle na dogola selan ki sense ki tulle la kurnyo ala ko balki kalenta kirsing wala ki kunyi kallu na mara asiras kay den ani askam
1: zainina wore len filan abailon na tasir ge zainial duoto wala gal dogola duoto gin si jelu na jamail ko en kurnyol inalon ba algi juela san ile duolen julu lakin maran inin hawilen ja galalan ke ile dorai balan jona zin jamin alfilani dola si bagil wala galal lolo zidi ele jagil alji apa jang no mi jijanna tabigen jana di ele tabigen jana tulle ja marenki kangi ti ganna smitil kaldi jena singa bal anin dogala ji hal ile goisi kilma dio yani kilmalan si moy wala nin kilmu fuye
0: ki borai
1: jijanna ski midil gi duogerin jallo
0: ki borai abas ji min dem ule wala den togles kitule jonga nas jawle nas enjo jurnyo ina la lomba alba ile duongi jurnyo yake ngase lombina ini kang lombin lombreleke nas ngwa dogola sel ki dorat burnyo alka wel na ina lomba jurnyo ile al duingi wala piranal kense runyo alang liaka onos ullu inye julwai ba il lombina ki ngase bajina ini kwa kula san kain dan sur mara ile duona ma lombin si denga nasitu leke lami na ki den ken dogola siki ira dorarunyo ji ato aba joan kinse jurnyo na ile duole ji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogola si dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imbrunyo na ile duon dogola al ile duon dogola begil ay kurnyo nan nan sing enjoa injurnyo ile duar runyo ina la lomba liye nas arreke den juru al dombaro ke lombing na imbelenga lang inen na inen ngeng ile dual ki ile doranya na karo al wel kilo al kain tong alandok in kurnyo ne al ile duo kenzo runyo ine kwele aba apa nga baslong ki sense ile duo wala duin ba wala duin yal gis in domong du ile fago wala wosi in ina la lomba ile duo ngina skullo al dombaro ke lomping na lompina is in kwala ki inen kurnyo he lia zaje ngange mba wala dikwa ngomba basilong al lo ke nan mara aba sa jwaba inen dok bang ke le anama dok dingiri ting di ko ngaba kis kiringa se aba wala ke jurun ko ranga se aba na men kwa ya ke jiro kalba ile duun si jegi la bas na maji no jullo na gelna skinga sin jama lan kilo ke nenka e gali ine na ma di ko
1: basi long e kur ke ndo de ingir so en nu kwa a masalan uto ngalan e duo dimbarale a kelmo son dor galan ay ba wala gal uto nga e tin tin na sanga ko ba in berezi do ul ko ni kirsungo na in kirsungo asa dogola su ugda fi hatta jilon na ri jegila na duong ina jijane il duong den jurun ke uto nga jama ne jola nya si jani ya nga si a sugote ugaling matising girgingo fi ya no yendo security ya
0: si batba
1: idi nal ya ke en janga ba en beren alamba ki rabu duong ri jegila bayon kwa gina asinke mo min dio kelma pisani ba idi niji na jurnyo ba niji na azgaliba illo na mere ko la lanki sense ki ka ngene sunwa skering alki alore kwa kan ilalon alan eribe edisi e bizad zeninar foreng eriving it zeninal kasi kenna kwa albelne skering ko gul albelne skering jurnyo to lenke siminga alsa sunwa to len ilo leng nama do kwela leng kaungine ingwa jurnyungo rheina naiba ina lomba al duo bulong has ina uto sunga ke na urtuto ngi di kweza sanjawliti ki den surse je ay sinke ne den surse ayning futotiel ne den surin den tulinga si long ne den kakiringa si long ilo leng al urtuto ngarim menka huwaiba dine sinkel ngingi jurnyuwa sunga tarai nal uto okay alang ngata apuwa si tihringya ilo algi siya yungkwa al joingi ke walagal al jirgingu kakire ke alantas ki kwen walagal alantas ki dogolang ila jirgingu namayye na sari yunga si kafi na sari yunga si tulle nga rienge na yen si sari tulle nga uto nga tulle nga swi na jundi nga kwa kere nga yunga minga filanin dogolang al tulle ke ila nama dogolang yungwa ki dan waran bas inkan alan kwa ker ngai angul filanin gwal inai ji ila la jaw alan gisare kwa tawagal dul wala ila njong islam fitawata yan dogola zi hata yem belin alan kiden kiden jurnyu wato le burnyo na tani ine ne njam alan kwa inan angul kina ma kanam wala yinwa ki dan waralin insisa son skan hata di dogola le ati juri ne jingiti din surin ba njamin al oune ina ngi yangin
0: do ngi kwa ka gile wala doni
1: uto nyetti ni ko ne mo wala ngi wa in eri al ki go nuileng ka jial wara do njang jelo to lele wala ko je jaski
0: ay asoy ke boray ki sense jurnyuwa wala jirgingo ba kwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokya bang kumanas jayin kay na bang kumanas apanga jirgingo kay yendo bang futo ke ay la jirgingo si namas to le kirgingol in nama sa sonwa domi wala sa sonwa dari ine namaki koyen alan en kwa dayen orale jayngale alkay uto makinal kul indelinga dayen iri wala ji joyla lanja ina jiya jo abati juri na to lejingi wala ati guti na to leja wala ati ayuri na songo nga jizo wala ka jizo
1: ayuri
0: alja ji idinga jawba idinga jawba e alangi kwa kalwe maraki al kwa kitkan nas kai nas jalong siki sense ki dora to le as kireng aba ba idin kaw anangi kwa kalwe ka ta ba yel na zai juri to le ingi ba idin ingi ti aba orona ku imba ngali yalan kwa ni ai di ate indwa juri so to le ni na alsa so anepia na ining nas ku imba ngali to shwa ade dok skas songo ang na ku imba ngas kimba dok ba wa sin yanga si awle asa kan atika gut a naka gutule na anayi nga kayo bayla gusi do bo ndura sang awle alka gutule a nasji ngiru tusa nama ina abakela lompin ken kute ngale abakena lompin ken kute ngale kela wala lompin de belele al urtu tunga ang ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi doje gil na do el na jisi ane piana alangi do ngiru tusa jam ji al lompin de ngani ina jaw den tulingin ji juri tule ka jingi mar idin ga jingi tiba alang jonas kwangiri kwangiri to suja mal ji inen jalo asa ji jayina yi nga sa kinba ati songo age ina lomba asan jawliti asa ka ang ne biya sa bamba ati ilona ze gutule ja wargal ati dok erit erina ne ja ina lomba arang jena sin jwa sa ka ayin ne biya sa bamba

dofi do in tinle asar radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons goings jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga japon walgal tesiya kaangu elawun alye na goingi ke alandin kel mapis en na kaangu elawun alye goingin dorai nang yei na rumingin dorai

0: barfata ki se wurre kwa na da si dying sa wakil kami na mudu kong tina sang dying bira tubung kausingi bara jamal donga gi kanni aljanna jago na do bara abunani dogi donga kanni wala abdallanani donga gi kanni bara safe kemrod bara safe asikir jeinga bara tariu dok asikir jeinga donga gi anni na bar nga kernga alkien kona irinyenge kwa sunga ke ingi se ne kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense kwa kital belna bago na gis rimemba na aluna kwa sunga ferrakawe na dok kwa kernga siskienge belna bago gise alki kan na dok daing aldi ilikirsing oton deng aldi dok sunga tegatini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangan e tole kurnyol asan di surzi injem egal oton de nyomile ele jurnyual ke kasi tulle elal ke kasi kurnyol kasa kurro ang wala galal do surzi ngel egal kamana tu al dora arangana tubung anni in nama dogol nang bara musale ang hindok no min kurron janile ko kidal ke dole tulle kurnyol no dogol kidai yang su tulle kurnyol al kurro la janina kanyala sare kwa kindinga kiri kwa do kiendo la si tulu kunyol na kiendo la si bale kaye na kingalal yunga si tulu kunyol alangal si surunga ngdeng kikiri ngile sunga kalunga wala baylong albele hona kirsing jago
1: ki borai na borafatai doktani kainga dokuna ke kwe lalasam si daim bera tabunga kwa wala daim girsingo inal kanyang kirsingo ingis nongu kisense jiaba dokala si tulu jurinyo kisense kurogena ikanya jainga tebukwang irina ji kwandio aljain kisense jalunti ina al ortotonga inengil utu abaspugon irikwol al karalonginti
0: lo
1: karalo na kwaba kalweila utu si maraba lona sterebe san karin wala dus kwol fugon den karin ala longinti ba inama ilona jainji abadokala si tulle jurnyo na dokala jain tulle ila ina jurnyo alang yeng tebukwale kisense wala jainga tebukwale kuroskeni jigi kurokanya na nyendok si kurokeni na jing iri karadoite na ina lomba alba boru tok delingi na le boru nga boru le nyadoite na kiel kame ina te ji aba jekila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu aranasare kwa nkien belenga al undula al kirsinga al duopilan eripia wala al ila duopilan indeng usura kwe korona repelan sitewa wargal na tirimbil tule wala kimpia wargal dombre tule ranganas kwa gutkawe ila dombre kan burungu kulle dui egen na denja yin ilal ke wala eri tule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona eri tule na fi tirimbil lay wala ki kamsa don tayara lay na tewa kan dui na buru le dui ileri na kwa kwela
0: liana duoto
1: egen duoto yin ayba burukul malayin kinal kayi dinen dia kusi kiwiti ana kel kamel ile duo ane pia ile na manon al den utura su kuroyini den abanke den iya na den usura al yesu kurnyol na manye na gut insi pia na tes el na ile si pia na ile lo den pago na den usura su kuroyini na den suri kuroyini na den mutama su kuroyini na den boru su kuroyini kin kurro na manye na kwa kulsi kas ben kinena dengri in na masa so ma tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akamiya ba wala alang kwa ina kamiya ba al nalon pi dembala yebi walal inempia
0: kam mushkila yigen na ki dayen warelen yani ila kana surungasi walagal kwa surungasi ritulle manne skindele aba walagal hatta jeti ngijelungal ilakwe tulle kunyul ba walagal erikeno korungi ajibalo mangasan dua tulle jelil ala sare ila le so tulle marang aba jongne yigila dayen warelen kwa walagal kwa nyetini ko ndigile fuyinge kilmangale
1: sa sonwa
0: idi ne duo den barasi wala gal den baran kwesi wala gal ayin kan hata bay masa belalum duo ke balance ki utule manne ngen ba jiti le jiti ile jiti alji njami ngal duo si janni di le la fingi ti wala ile duo len kire
1: so ki sense inji ngo sa so tarasi ki kwa ki kan na kurnyo ki sense nang dokini ni su nga kegila ki kain kungi na skiwi sa so ina gijo abaime alze giran intongnya baime kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilma gitige ile baymesi bang bari bawona nini giti tan warga nang tewa warga nang eri giti anetia egal warga nang longa di ala ko en kama nang eri sim ini wala eri ana ya ba wi nga dor keran amina gena wai kan wu ni sarkul man kin man giti egal na makisi ense kain kil magana giti ge na do di mbarasi eri tu le man nga zindelin ba ka te ba egal na do mbara eri ko yaran tu le pe ana tebunje ka ire bai kilma so doro indere egal badilalan kurwane sin waya kai ineri asa son tarase al jaw al awunas lompi kuroni ne kilo al gis anikaw alan tulleje enaji al ja inala lomba din suri al daing inaja in al dina masa son tarase nama e 14 dik anidi ga anas kelame ke gavalai e tuskende ndio tiktok le al kwa ke ne kulwe inama e burwal ispania kariya nama dikke na kena rising na e kwa dilangsi e bele ela na rising na bele kwa dilla ki mburwale ki kilma sa son jittige aba di ndio dodi kenas e erdik erenga na kwela an eritulle pya asa banyinti ba alan tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nam jundi wargal digning enas bawuna na zun memba namas imba inal doing kyanga na gigel na anija namas hukumin pya wargal kurunsi pya nam baw maraki dai kayin burumale do alagin garibwa urba kiyasa in kayin aba zai dokuro na eritulle kwela lan vyanas erenga juru leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kerele egen na daimin kawe na skereli na kanna na kalwe ineri hal tu leela yalan giski se ta bunje wala abaku mena ki sense indosa ira na kulle kwasuwa boruma kul kila egen boruma kul kila boruma kwa kien ta bunwa nang na munazamata kinan yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru dole kin kin zi daimin kawe al kundula na chat kian berel nadin majuru in sigi tabun kanya al ila ngi na ki ate ba jegi lana duwe na telefon pia warga nin do el na jumana arbi to le tewa warga tayara warga tirimbil ki warga turlungu gatar warga eri to le pia dawa warga ki kinal kul ka ngi abas iringa to le al bo unnas belen kwasi ko al bas kereli marabi al ki ngil masu soji ti al botay ngal al ila ngi na botay antemun in gi sense na mas long ka te ba dai ngore ngi iri na kaduwa da na juzu in le urnyonas ka alo in na mai tin kadun surin ina wela lang irsin walang barnga sade yanga waki sense in tin juzu min aliya na kwanga mangal sakafa wala adat taqalida ke dunya kinal kide le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai duo eri kwan to lepya kurukiti kuruas kanye te balan tabunje warga sin jittika nan kun dia ba yake ba na makonas ke yan kurta suruki na jinas jitika in na mayena sa suma jiti ki sense dan jay lerke na yena ila mun ko tengalan tabun ko
0: ki se albaje jo aba bara musa kwa ala kel kan dulingue surunga zis kurta suruki ti ila ye ina lomba al otoy wala al kani min tori ala imbele ki kai wo na ki kai wo to morgonga na maka wala sangalun e ki kana jurnyo to lengirsin no wala sangalon asas e asamin jittin wala gal kilman jittin duldin ko dele jawla la haddi ma wato ne ki kan na kangi in jittin ko kullen wake ban mu kwa e ma yan lake mun ginan dai belen dia balakin marang basi tri jaru na man tabu
1: e asoi ke borai e kangi na in jittin alke e daldin do wala nyatin leba e na man dai dio nake ingis long ye jiting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na jitage na kwa ke na tulage idi na lompi beleng deng belele nama in aje na torek dik dulding we jititia ale na ki erbet coming na kwa fukanga sitan kamia aje na lompi in dombone ale kein in nama duobi duos long ale na kwa nga mangal jiti nga nama ye na jiting lar kwa kulle kri nama ye na min torek dik lena skaba ile jitinzi mara nama kanwungi na jiting dailes kai na kwadi ga kai na jiting dile akeba kin kwa kangut kawe na ile jiting si karakawe
0: ki gudi
1: dora dawuzen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mu tamare walgal gutuleke jiting ile se basun kurongawa na karakawe na basin karonga jiting ile tulle ala bana dobe dobe kwela jitipya bas don al tenge ke ka ban wanan injitisia tenge la kasal mai ami na ran bas jige alan ay jundi balan kai injitisia na nan a do ko lan bas kigiya na mai lot kai na ka jain alan umma batulle kin burun wal tumun wal na mai ki tenge ka na ki gutulle na riyaki na mai riyin koran ko ngi ki ate na mas kai na gudixis gutkau na good ay batulle good na torik dingi ira na kwa kering kundi egel kundi good a kerngale kenge namaki kering sina ngamin good inal baye ana kiki antu al baye na se na inal baye na kinga sutum na surunga se ina kingba kai ngongal kai na man kai ngabanga na man kiya tel kela na man kai ndola al ba nafsu gutsi na kaw na tori eritule ala kaba ingudie adelo na tulle ki sense kangungal eritule as undulba as kiring el malang ineng ane kana mo tebung am futing lo ngadi anai kinga subili na ineng na tebung na do ki kwang kang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga lage ba sa sama tullege na abakele dain dio ki se kinga sero gi skerele tulle na ma ine tebung am futing ka sina silong al jundi na longa diang ki kote ang alang reake na asang ring si kat kuna sa sanika
0: ka mungkin do ke kibriya rong nang kingudo nga je
1: fiya si egal kibriya ka ne tabun futing na ali na kwa foka nga kibriya ka me ali na do tabus futo jang na erisi nya me ngasa jalo na as jalo egal
0: na mo nya master erine star ai egal oto ila al nung kidelo ile ka ngal kidelo ka jurnyu ngersing oto do ninke na nasin dogala gene ki dora koru mara awe ns duwe ngwa ki ndola ki asa digo iske ni jike an jurnu le le bal mara ngau bang iri
1: ku ba di mara ngi ke na ngi ngi
0: ngi mungkin nan ngi sim bacha gala fiya ina sim ku abal ki barkai alanye je na in usi on ki den suri na jegil na ma den koru ran mo wi ngane sim kwa duin bara illo le se jwa al so ngwa tarasi in uye la ji bara musa na kwa sur ngwa zi kali gawe nan aridin da rana nan jelu no koron ila kin sin gwa
1: ki sen se ingis don ine kiro sa son jiti kan ali ne ki jiti in kirsin ne jurnyo on kirsin na ma arike ali na kwa fukan suluk kaminga jiki tasrufata al jain wal galal joel alan ki kwa ngain ali ne ki ngama alan si bagi jang na alan si dali to le jang dali manga sa jamba na kilma dok di ngalan to le kilma fuka sa jamba na dok al udon akeni dok ali ting sabor kwela kinama kul ka gal kwa fuka ngama sulukiata kin suluka na tane na ma erike din shakhsia din gerre wala din shakli al jain mutamandi alan kwa ngama ba shaki abai karaka gini na jela na yendi ngoru jamane ngoy na kelle lis abai gije na jago ben kami alle bal ile na ila na anita egal inama du din shakjia to fagure na kwa gi kunani ko na egal na kwa kwela ba na tane aja dok din shakhsia le na ma dok erike na dok adige kwa kwela nan izai ring musul kawya idara as jaimba fashil jang nando kalo jang longa dia na sheksi kalo kwa ngama ai inal kalo ba eri kane tabun ala ngaje ba wala gay tulle ta ka digire ngala ngai fe ba ala ngis tabun je war gala ki namu kul kai
0: chesiya
1: dage egal dai mutamale namu ki kinzi as kaimba nama ila un ina duo eri asin jalomba maraba sin tabu futo jang dele banjamin asa jalo egal
0: asa jalo eri kare
1: egal nama yal jinjo abade duo dogala si tulla runyuba abakele alang nesi kane wala san belen tulle ngil pilan jikin dogala si indora jurnyu tulle ala ba al ilamalan ki ndora jurnyo ala ngene ku bi kep ka ku ndora tole uri bi de ngora ala ba bi kimba ina bele malan on na skel am ku imbar nga si e na inzual ki borai ki sense kal alu do kala kinasa demo futo ke al ki borai na inwusi ba ne kasa alu ni ba marra inwusi al jamaile alan ona su
0: wa yalla ma su kwanin kan filan e dogala ke inga sa gya ne ki jurnyo tole ngirsin dogala ke inga ta dikeni ya dikya gene erigwala lan fiya ki kembar ngan na nyana jasa madi bangen de iya sin de mba sin gen to ingo de shawurin fiya ka asa erdig an nas ki kuin jaron ina ne nan kasa in erisi kalan wonin kasi abela ne kensi apa ngin lalba na majena fiya abas ke apa ngin lalaba ba ile erisi na majazi maran kilal dulla kurnye ba
1: aiwa ega asin ko ba ega
0: ki gen alang zinal ka wa ba warin ustu do ngang jurnyu wa tulla jundi nes ko ki kembar ngang jirgi wo ki gen tong ngo jirgi wo la ke na al erige ko la lam fiya duo falin isas belum ba mai digen tong isbel man jirgi wo la ye ne jasi de nga jo ba jurnyu wa tulla ba mungkin ne duo fal kelami filani ko ala nan fiya wal gal filanal ko la ngi nan fiya wal filani ko al ko la nan fiya jial ba kelane sa ngi tetter na mas gui ji al si gui ti ji tong hikin dola ba dikku yak jang na ba koring iri jan na sim mashakala iri jan na dola si ki doratu la jurmi ba na ajol bagalese ndo kere ene singwa kindola ajunyu kidorto lab kwa egal nasi worrelin kwa na meleki dual eri lawdi ngalji di gwe kena fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba
0: na ma in zuti na ma na ma lawna yefine law yo mabelon eri apa ngala na singangil egal ki kangi zaman ko
1: egal na egal den gitin
0: e mungin
1: egal ya ga nin kweje pa na eri apa pya na mai fagen pya Liana ma ile sesa kiren yaga story kimban ngineengin gindo kala inenge ayala ma janna nidi menja
0: na ma janna inenge yare dadin
1: egal atine ngi mbele kelami
0: gi badal da inenge kul kan ine gi duo insan go din sursi lo ile jagoti mani jonet le tan nidim lo jagoti hal kiki gin nidim on kagin iza ka kiyal wore kwa kan wala kay ne kar luita lana imbele oto ay ma min tori gi nidim agin agin yesa wala kay nes kay ngana kwa zi kar luita
1: asoy ki borai kasing is long need the makin asa kai ngana karuluitia naki kai sina karikulo ato aba jegilal daim boru derke ki dimbagi na barnga kulim bagi alke ina skel kame aba jegilal daim boru derke ki dale kan songa der naki min torik dik ato ingizong al ayanga wayanga auna isle wala onga le kariti in ba deri naski kumo na mara kila ayanga karikwa nyenge nyetingal kanga ititi lalangin derki dudu gin kurtena inkere ilaga ilase galba jundi inna ma kul ka ngumi na ki tabungam futin erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inena inen long na ma kel na masden tinel nas beto na ma erikere le khalas abade ikel na engi na ma kaina surin de ngi dani ka ma ngwa atisin kalungi nan tore dikka atusin kalungi kira na ma yena ki kain
0: na ma kain na remi
1: egen na kain na remi nga na ma sa sunwa ini ato na mayena ki ngasi juro ngale gis ani fiene juro ngale elinga na ni jundi na kalisur sunga enga nangis bagi sur sunga bagina bagi ulinga na bagi ringa iba na bagi ki ataba jegena na nyuma na orre kwasi du nang rikersi wala kisi bagi dik fiene bagi ni iba egal bagi do kan se do koranga ke ani jiki bagi ja aba lona jide le ritule jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle na fiba ila risi bagi ya kaiba na mamaraki kainsi na kinsi bagi kaw nama gerang agena karim na tuminga na iri duite na sasunga indelinga koteng alang gerang agen si kaunga na tole kande wala lang kafo na znagi senka na ngwa gerang agena sunga na karimo egal alam bunya wala iri dias kaimba iri tole asa kaimba alam ba bunya torek dik nama kumana iri tole dias kaimba in nama sasunga korongi ire na ki kainsi na ki sense kasi ba sindong al geri tisin wala tamanin tin miana skin na utonga kinin siko egal nama real nice domong tuli ka gulio ka taral inemba namaski duska jato aba egal futua kelba jato aba el na ileri nga ki sense na ile duonde nga ni sa kirenka egal indare indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate alie na dai le fago ate sin kanwa nama ba ile ana me ate sin kanwa egal ate sin kanwa ki nama yenga na nyat daga ato ki da ngere ke na inen kai egal
0: a ki se bara musa soy sunga bar nga dogal banna skel bam na bar nga al banna bawgidi sunga tagati ni illo si alam futo kai na asan kalung na asan ingiu ki sense ki al surin kan na dog ki se kwa kelesista wa kaldi al ki en dogala ki dora tulle kurnyol na jurnyo tulle ken koranga ken tulinga na dog ki se na modo ko lalang ingwa atonden sogle alan si ko kul wori kawala aba ilong nas din erijanga wala galti kojo ji janas din baragwa inalom balamba hadir inang jaring na injwa lolo ingina ngala alang ilo wele su gudleja na dok ko auna ko kilale akamba asa duo dem barasi ounas imbeleng ila erisialan si fal beleng nas den wujila belamba bibalo se ilal uto jiti ko anjiti hata din elki gana sikir singa duwa de yanko yake ne skoronge asanjwa idin ne ki se ila se giye si duwa giye si rayanja ne di su rayanja ne gislon fido tawala didi ne ila duwan ja ila ba erike ne nes genyo tudin sabu bajija
1: si
0: ki se ki longa na ma sunwa go ila lan ki di le futo karin anam zog dan sawa kelkam ne kayinga nes dan berata bungago
2: bibe nes kelbam kain taringa juinging deringing forang radio le poranya ding.

0: Barakatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don a ga ne duk sun ga a nan duin don a dili fago na sogi samin duk kise a ton sogin aljanna jago na duk kinse nga yin nan juwa na ungan se nga sun ga gis jago na sun ga suki wi dile na dogi kilma ga sun moge alji jela oto na tuske samar le jago na don a jani a ilolin na duk kise kain bele oto aldi jirnyu tulle nga na kirsi nga doksi ker nga kela ne dio kingi ila sabba do ge kel musi moy na maranki ale kullu hal bakwel nan si dai ngore je ngo na alang bam tulle bawo na alang e sogote gwalen si uto nga sunga tulle nga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kisi alang kelmang di jitin zikarin karakawi na dok asangin kalun jurmi watu le kisi algi kinga si iri jagiti na ngaldayin warre si iri jagiti na sare gi jundi jial iya na bajang na lomfintubung ki dora tu le jere nezi nkwa alki borai idin nekin ilonga nina dol algi ka jisi ani na ji din dol insi aldayin warre tu le jagini na mangye na oto ilolin fago ilolin namu da kwal kisense wore kwa kullo bilo albaniskel bam aran ilolin sun wa buto karin jurmiwo ina jwabal jola lan tori gele si yegil king wonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwala la minna bam na jabun na jono min tubun ngaren jo asan usi sunga kumong na alan kain juru wala sunga ka alan kain kilma wala sunga ka na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala langa gilbara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asan ay jwa suka tubko ang kin jay nga alan ay longa na ki ay long alan ay galong dahin warali
1: ki boray na borafatay dato la ingis dong ki sense ki alken na kirsumo dayung orang ina kirsimo barnga ke nyeting al bang naskel bam jurenga na mankani aba wuke na ki ting koron kirsimo na simai kariba ba so gisi ila sabba idi ne kirok bayin kalon nabi marana madok guti na dok kaba na kel dok asan orres kago ine dayung tuskele radio samarle in tuske inalon bal dayngi in tuske kwa kulin orre kwangi alang bundunas biwiti idina ki karinsi kai daldindio tuske nga askamba baye nan na baden kana kwela sang tuske nga sianika in tuske le ingis nongan puto berel kaduing domong alwangis ago puto berel na bundunas kelba ana dok barnga kina sa kalunga ba lobi lo alkain una bawarna di ele fago dok na burunga mere nyetinding asan kalunga le tuske kena borung keng taringan rising nama dayen do monga teli ena ki dengin kirsimo idin kirsimo wala dogola nden jurnyungu dogola si au nas in kalung asan soka kaula ki sense iri na ki karinsi kai nama dogola jurnyungu sa songa domi na bi kwa kusi balon dogola si abaki dora tulle burnyo asa tabungere toyen kwasi zat kindelinga nan se mutama si zat kindelinga nan se boru ila se ali en kai ndele dok dok zati mutama kulle nan daldin dio le tabuke tabungere dok kul zati atilona dok boru ila kwela lanke boru ker surnga kon akawa do bang kwe ila jena pa wal dien tong tulle kurnyol boru ngakin kulle bi albang balu kwa mburu ngai duitia na kien dogola kinal tulle kurinyongol baye na doktari ngasi inen tulle kawe domo ngasi inen tulle kawe kilok namako el dayen orre alangi si unkwa dogola si alang una ki tulle burinyo dogola si kelsi bam kien alkein dogola dulle si tong dok ki gurguras bauba wala ki zalas bauba utonga si alkein abako eti rigitipia una dakigering nama si njua inere tulle alayba ki dak as jawba wala ki bele zalas jawba u bele si uru as jawba dok dok una si bele si ki simo jamin kwe si asangye iwidide na barok long na bara jang na dok sejara jebung warga na dok koro jebung warga koro jam warga karaba kin kulal kin dok una ting dogala ndien karajau asa dogala jang dole na dok kurinya porre ngatong algi jika luena jikin si jau tore dok yen do bankawa na ma dok kidok dain do mina dok koyang skago ye ina lomba alle ani duobi duona ma kwela lan peyate sejara yati ki ila baki din baje marra dok na ma dok tinki bagi dogala ntebungal jang anan dok sekirri njau nama mutama na doka sankiri njau kisense donwa kikane sungwa ingisi mwa

0: al ki boray al bon na skel bami al gien tina bas ba na ben na bago na skel bami na dok ina lomba alba to kara e dok timbi tin kundu na dok kirsin kayen al dinga kinsi iri na ki kwela sang sokwa kawla na ki ngam kutumu na tebunko ki boragi samin sunga na mas tin kerle wala sok kerle kaya asoy
1: e aso gi samin asiker na bora fatay wore ko alba ngana skel bami ni ilole na ma dogo lalang yung wawre ko dahil di lombot aye WhatsApp hindi lombot nasbiro balong lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik o lojor o e os ongal in na ma di na dog dahil WhatsApp hindi e boti al sibiro ka balong ba na biro si balong ko kul radio samar al satellite le irifago na nama da kwela langis kwa langi den taradud le gis akide mba duo idal gis satellite le kel am na duo id al sikai na kariba abaji den taradud juelingi ba ilay tok tok is os ongal in nama dok ye na abade remzi juelingi ba ye ila al ye au os au sabe os lojor lojor in nama da kwela abaji wela lang jeriki den tabung ereng namakaja namasabe alagal bija ilolen kise duo idal giskwel nyalan giskela mi satellite lene duo idal ke ne satellite le kelam namaskwa na dogis e kienko iribagi na buagisi duo ila ingis gwa wala gareme ingis gane singwa kana alang nisbingasi e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njo ingise kidieng tulingi ne kidieng Simiage albi ilong na ba radio samarin deng yering na dogal bundu na baugiti na aisarim membao na dogal giskong iri bagiti kise iloki ngasi sunga tagatini asanki kwa kuling kalung jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio samar lagi maran duo biduo na dendonga iri jagiti na ye kengis utonga rimem vi jirog indalang radio samar sibas iri jani kibwara gisaming na bora fatay na mazdukaiti itulele.

Baba ko ngara tedok kinga alandai bele ki mitille mitil dikirsimo na dai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kanni de njaru ma esiratan ne kema ta ba ne in mitil udonga sungaske duo alba kire njaru juda kanni de njaru ma esiratan ne kema ta ba ide imitin indio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigeng ajau satdigeng ajau do asagi ajalumba satdigeng ang ajau aba gilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otanga songwa ske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is na may mitrin dio kay na makwel and diegin totok kirsimo do asiya yaromba sa dia yo ine embele bingiti neskin asin belen dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle na ji na sa yaromba ji na majel na ke embelen ajo sa dia nya yelya na mas di ngelen wata jurngiti inan inan long making way nan kalnga din ki motanyet iwi yele nan nama ye nama ga ken ala sikwa ye galbas bela ken ambereng na simbereng ka ki albas binga ti kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembele se ye jinima skuda kujwa ye galba bo nas ken ala ledui

Nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng na deng bele abazi kwa bele sipi ele sa jebelo na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du deng borun tare pia ke an deng boru si tumuna irie ele gut banki ele borun belei al ele boru leke niji abo gutiki din bele ajaba Jitaga surti en jutumu ba. Nake la kwasi alji tabu njarte al jutum. Din sursa eba nas jutum ba yang asey nas jutum. Yane ba ke la kwasi nas jutum al beledi yengi. Niki endola ke egut kawe. Na ine, barun jutumu le. Nama gutinja ke. Naki ingwa alang gutinja le puto karengi. Alang si guti tu lekiwi. Alang si otan asi kerker ka. Kit alka inge na kita ka inge ba ni albaki kwa daing belele. Wala galdaan gorre ille alki kaw. Awu nas jalum. Ji erital giren jaw. Kaan jaw na jibal bas din sursi delin jaw. Wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal bas din sursi jaw. Wala mas di ota jivi. Nama dinin diya jan na ota ha jaw. Lea den jagin ele namas jagin nama haddu indaram. Ji kansin baru jang ila nas ki uwa ma jisi. Baru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi etten o boteng alande oroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, bay yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kungi. Maranki la sina kwe lalang kundi ki inkwel, dobi duo alke na borudia ke wana palke, alang gutsi pi tulle. Na alande en tamu inja, ila gutsi al pi deng alaiba alwe inti asanke ngala si pali. Asan kaya ala si pali niskiwil. Alan si, kien suringa si, kien suringa li kakire kinyi, na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masindini aginyi. Na kaya ala si kelbam, kien kwel, kwa bi kwa, loyle na kinyi alam guti ngaringa ila. Ila yin na kinyi kwa yembo si guti, niskurunga we. Na liya alam kawuna kaya ngulunga si, kege kutubenka, kida embele, na kainsi na dela kawoba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yanyin ni na kisin mo asan su zikanyin din yanyin dik ni mo guti al den kisin mo ete

0: tani da kai ga kangel jam kwa dan barnamij oren uduan jare na ine na ma dan jingwen beleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan dan berusi kabe na hatta ore aker na zata kilo fuka ga dido kenge na ki kwa kul ko luasi na real dui na yen kwa da san fora sin yetin gagel na di oren aker da dilo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din ki pora inin ka anan ki a wika na dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan anan ka asan ki kain surunga sekalon alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kike basawe jidog ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisi jio na malia el na bau na ki suru dayin alan akunde ba alan surunga sibagi ka lo bilo alkain del dindio anan iskang ba uno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin baw alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagika idin aba juel aisen gisi en tulle ba uno din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakia na ki aba putto akara ba ile suru asen ko boba na dan surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga kwa sur an kai bana karaba kidine nga kulili alan kel ne kiyo ngasi dai surun idi karrakawya na namayen ko lompin donga kain kurono lompin donga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagi kana alan ko nga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas in kalong in albay gisi tebu kaili alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji tokkan kona kain non toge bele non toge suru non togi orre non togi alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a to le maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don token
2: ine ki sense aba kwel asan boru dai ngi ko bo in kwel ala manan ki suru se ko ngi al kain sur adang joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang en kwela lan ki sur se koengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo yiding na abajio lo kerle duose abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise eramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi majija na gitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume ngaza jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke yetok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dai ngese kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki suru ze akwelba wala suru askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali enkwela wala gal asa yendele sur magin bakawe idina endonga toge aba kele beskir bilial ni mekel dian skara bakabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala yenge ina yenze sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang elnes ki ngase tebun ker akaba idin anakwa ki nyet al kayeng kayeng wo nyet den je nga kayeng ba ena ro aza kerin jangwe akaba ala min ela kwa nyet iribedel nama bau kisina ko sage nama nyet to gajawe na bona ki enje na ina nama gal rose den birnya jundi ka ngun jundi idin nas kuroke na kalikil maske ba alan kalikil ma kabo na surunga se koenge na ka kire kare na kido kero alang ngero ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na kero na sur se kirging elang dambo ruba sen ko
0: tulay may ramay ndok nas indilo le nan tara zirsingo na nama galine tiri karin kan gal jam kwada en barnamej orren udu anjale nama yani tombolen dagzi sekel kan ma kayinga na gal do gingo ke rekeri

0: tane da kai ga kayan ka jam kwa dan barnamij oren wudu an jare na in ine na makwel anan in kwa masana poraki a long adin taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dan kania incoming dan kania yigizi kina dinin ne yani kwa ngela gidina gidi lombi ini na gidin donke erel din donke ne gitani nyama ngi duji sini yani ne makwel alan ke silo de tiri birsu ngela ai pa era ai ya pa mezata alkwa stabungi
1: e illa girsingo tulay illa bes illong alkwa gen na najibe gurekenye alanji tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si ke li jaw al din tong elne ji bulo inna ma yeena firge ne ski kelel ye donga kai na ka duin surule ay kala de le an yalan donga a wala yening elnes in kwa al ki gafala al ki jiti a maraka ile jundina illa on ne inne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa al ka amin na mas in wal illa jong na batar mit inne nja ka alambe urung innelang bais illong alye donga marra alanji jannina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi illa bais illong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam alye eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngayin kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba alan nyet inka alan duo kenen belen kadin si alan abung na jitaat wal nga jeyn bayla nyet aso kikiyun kurunga na kurunga si dog jegil ne kendili alan buru dog ni mangas ke banason kurunga ke balan ku yari imba dog in nama duo di na duo ba erbe de duo ba shitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog si kilma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alan in nelan jaso idi na lompi ken dom berele dog inen kwa abu duo elalan kimbaw ala junti balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi alba ji alba asay na alan an tonka unge in nelan asan in nelan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alia bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngabana elne kerim bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida ngabala nyesi kerim awi nagi eria wala galgi rigwal yen songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alio anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari anga elba ka ban gi sambili ela de le songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle ki o ka aini a asan o toingo na kuing abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi ding na dileke na abad duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwa kat ina na abana ba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madong de an na kwe ang alan o na abung na asan inga kamin ba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indayngi orre kanina kaya nyet naskuru arrakay na si jurunga arrakay kusanga nang kayenge na dayng idi indila ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina kaya iding na abagis ji duo kounge nang iwranga ji jurun na abagis ji si niw kounge nang iwranga ji jurun iding ki aw tokkan ala surunga si bagika na kay udonga tabunjol
0: tulay majiram bay na dogisi nan tarazir singo yani ala ki kauna donga tokken namalia kanguna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baduk la dersi taman pur dunga ko lonji bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe yegigi er ni je ba jero ba ye le yaman gi sini ye ba gi si uru no dinga le on na ke bra fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na as a kerkinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko ran kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

Bella recuerdo Bilona Bain, Calandun to Lindy Lefago, Cato el Aisen King Udon Hour, Jenga Natulinga, Nama will Aisen in Wa, Gene Yanque Bakul Araban do Akeva, Albarale to lay over a lay, Ane, Namakana in Musi Gadimango, Dirbo, Na Carabovana Tirgurunama Aumi, Giambagi. Bella orekwalo bilo kalandwinti lindi le fago ne kelma gi simme yala bay neskay ngudunga kinkela bam nama wela se inwa jine yanku yal bakul arabon dalile na lombele alba arabon alang kwadiya kin ngudunga kwadiya kin alang dele wesanwa adu njami yal bayay erto ginda wa alayba ne ya dentare alba tongin jongi kila kuel kim ko jese alan kirin kawi ne kim kusima si alan kirin kawi ya kiye ba arabon yedo kem ko ngana tarnga na denjuro si jiye yedo bas arake ne muke kuel alan kin udunga si to list testeska ya al ari ne kiye ba arakan ne u alyafi abajen jigilo jitaka anjaba anin kam mesa ya diu ke u ya koli inye indu dirringa paina fi ne in u uwa pai na in abadu idai ba asan albayya idai ba sa kilmu futto ke ga kire an fiya ba na da gwe san inwa biyala kan lobilo na kan al duro te yenka alan o u da gwanja alan din yan ko din dubunke namas duwa kal welan in ne ninka ne ya si ni asjebel ba olin jamin ya ritugun da wai ba kila usi ona kirinjawe na wel asa inwa ya al ididen bele abaye si jaba jidin u lala gwanja tum gisi na tabun gis tuidi na tabun gis idin duidi na ya dini na ya di mbarai na ya di jarui na ya gal idine din dolan apai na ma wel asa inwa kila kuja si kirimba we ala kwen kamme ya rid togin da wayba al bay di lan tong o otto abajel na jigilo ya duidi na muratfi na ya reduidi na rekui kimo kam sa songa na ya duidi na tarifi kwad alki gena buru wonker ngale kina udo tari nga apalafi na ya gal kwasis good validi na madrasa le jumung ya na usada ina kwa good validi na ya diktoray na ya muhandisay na ya idina buru tabuino kwasitil na mawel aysa ingwa alan ya ziki uker bagil nakila juruwa ila alko yang kama ya rid togenda waiba kila kila gama yang ki njuruwa ge wala kwa jitilon ki njuruwa ge nabajan na jagilo mintorik ala kayang kayang uwa nga ala kayang ya si bagini nkaye na ya si deni ntiin kanya nama wala isa ingwa awuna ya nga si gudleka alan ya ngi kuduk gis uduwa le gis kereli nama ya ala ya deni juru idinasiye dombra songo iwi na gudo fia jigis nyendi na jikin dola sis nyendi na jundigi alanji ton judumo na din ton ker na jundigi alan din boru ker nama wese nwa ya risaylay ba ya sinu as bebel ba kikemba rakan kain juru na duriga kebasa tebu ouke na dito tebu bukul arrey nama do kwese nwa ya al arid idi na al ayu erike na kuya lampia urunga si injelu in u duen tole kas jiti felide na duen orele kas jiti undul na duen usorele kas jiti undul na erisit afi betawale na mawadu gwele alang in usi tebumba na mawadu gwele asa inwa lobi lona bang bi abang sis irsing juringa alabang ya si den timbani na keng udunga kilala den juru kenas arena fia na ya si budina rukuri en ne kwasis tukuri en nes udunga fia abajan na jigido burungo kelanga ya nga kuri ngage kuri ngage ne kigena burungo si kaili ne kien ala sis udunga tole kawe na udunga steses kawe na endo ba na bado nya idi na daing ina ala saki kain na yake edu baya edu dimku ya na daing na maki kwe lala nga si tin tin kani na iya nga tin tabungo kido
na da kwela alantin in kan yalan kundine yanzu kongol na kirsin ol kaninkal na godo kwela alantin in kani dok abadin tare di janna jan yese do tabun jan ay onesia do kandi si jan onay on do kan na dok trimbil di si jan o di si jan dok den ken sapata de si don jan ay ki char di ko ki ayang adik na jigil kanin fi maka wayang singwa yal erine tolle ne udwa si tolle fi na den ton tulin fi na den ken dolan tulin fi na den burun tulin fi na dok wesingwa ini ya si dok al den tinjani na den bele idal ye koyangis kwa na sfago jisi numa wela singwa yani gi ala nga jelba na ton si jidit ninjel numa kokorojen al ji kwanta bujang na ayi dona bele kwa den bele kila azamba nama il utaras aiva ile ilung alaji janditini na na burundeng tebujang nama ya idi na seguru keneji na ye idi dok na dulin ko eneji na ye dok idi na dok udungasi kitin fi eneji nama dok ya senwa abajennes jegilo ya kenal kien aban kuzi dola siditinin kurunul na dola disin gulle kay na dok dola si ditini si min borole boroke abajanna jigilo wase yanga sunga gesa dola si min borole boroke ma wel asambi in usi berring min inena kanetubun asen kalon yanku erisaylaiba na yanku kakie ki juruba arrakan na yanku kie kitimba arrakan na ka kelma gisimme la kelnakin uruan krisio alkan yanku alba arrakan du ala keba albaraliswa apa kijuru apa ya dua keba albaraliswa tulle na kibarai na etiru korona ma kan wadi on rekwa karaboba sankan unwa kin kelakam na kilmagisimoy na etiru korona ma kan

baila orekwa otoro kainga a asa kain na daing a lomfin domrete yang kirsing a nama is incoming alan tabumbeng na dongay ani lo bilo albang daldi nyetin dio a asa daldi kulingi au dok na ais yaba ki aldok kilomfin kang na edain daing city na daing duojan duoy nama yai nakan nakundul tin bitille nakan nalomfin dombre teya ankirsing a namayanga al ila sokle kando si na inkirsingo yegawuti lomfin dombre si jigitiza a otono magal kayinga namakwel alanko na lomfin dombre teya ankirsingo a ye lomfin dombre teya alkwa tabal mugaddas kriya illalong alkwa kulingi a ay si jige alkise kwa kulingi walay long alkwa dingangi a in nama kundulo to barnga dok alang ilang kirsingo a namais inaming alang tabumbeng na au na kurguling na au nas dombore ngasi a gutkaw kangungi idingi asang kingalong a al ilong na dombore a lomfi al adempia kwa kulingi in namayay na kwel oto dok na kayinga a alandail lomfi dombore teyang kirsingo a ke se ye in dombore ilalong al kwa kulingi a barnga asogis aming sunga gidonga anni lobilo albang a awunaka na kundul na lombe min dombre te yankirsing na kila jurong se awuna tuga kawi al gis imfulnie wala tori gis kwa ingulnie alanga kurgulimba alamas ritogle kirging ila na mayai na doma ay babarnga a kasunga idonga anni a bela a na dok na nas do dying ay kriya tebunko dying al di tebunko na nama ine setting kuro a nas kayngo na kayinga nas dying al di tebunko.

kaingos na kaying bar nga a alyay na yung kwa al dombre nga kaying sunga barunga ker ngale wala surunga ker ngang irina rimengi a marang kila dombre abanya nga bas agenti kila kwa siya keliba marang allom finden dombre nama kwa idingis pulingi al duo beduo kwa barunga barunga le kul ate kwa gidge al dugu kaying ate kwa gidge al saba kaying ate kwa gidge al seid kaying al kwa gidge ar riingere kaying kikien jalunga kerker kikien belenga kerker kikien bullinga kerker kikien seminga kerker duobe duoden sur sibulong dendio namaseke inama yeines imbulngiti kangungi atekela dombore ngadinga kwa seake liba alkulo kerimingi na agintias in kangungi na duobe duoke den bullingi na keden beleng yesi setiel iningi na insekeli na kume na duobe duoden den sur si iwel na lomfingi na lomfi dengi na lomfi density na lomfi yesi nas racing inama yai na jondina deldinga kul dele a yesi seke na yesi stari kawe inama yesi impulingiti dombre lomfi ndombre te ya al deldinga kulingi inala lomba al dor kwadinga ngi deling idingi na lomfi al deldizifia ba basi duotokpia na di yesi marang kila lia al ingi kinema duotoge kinema duotoge na mayai marang na kieng a keng kwa sunga kingi keng dogola na sunga kingi kila do na mesi mfungiti al duotoge a ati long na kika imbelengan sabai ati long na kika imbulingan sabai ati long na kika imbelengan sabai a lomvi imbelal undul batog undul idingi na lomvi belengan sidok yefia kin na mesi mfungiti kangungi indombore al kwa kulingi aliei na kwasi a seke kwa kuli aba dokio na kisimendora kagila kisimendora a igis pulingiti kisimendora kisimendora ingis pulingiti a al deldindio ayanga sungale almenye tori lomfiden del disifia dendio alkila wunga kaine indelinga na dok de almen nefia na kila wunga del domborete yandio rimeng yi a ken dombre ken wunga kila du afingeba nyokea ingiba az jeyingolba badie lolege nakaina jeila maranke ayanga ni nakila arrisinga albajel bajumon bakul beletogina surtiel inalomba alkerkeri in namaz dog impulngiti al ayanga enan kurayni na lomfien dombre bayenes delelu kay na a nasa jeyingelba a kindinga al ele al den kring ele aylong nas aginye na jeyingolsi in namais ka pulngitia al den ka kringis pulngitia na dog duo bi duo alke bas long ayanga kele kulle namang dog abakel na kagila a al ilong nas soganga kay na indelinga nina al dombre lomfing a de del di kulinga sa kirginga ba ilong na ki bullinging sa bakayila wala ke semen sa ba kwa kul al kay indelindio ba kollegin yo kesoka oson oson na de kientaringa kawe na sok a osna awingi ire yeng na makwa kul kawi na umel kawitia kangungi kila sa pulingi lomfin den dombre na pulingi ile se abajagila del di kulle barang ailong na ngaring na ile sok sok al duo ke umel jawiti pa orele orre kerkerge kwaringa kayin nina kidang orre alki umelang sok kaw umel kawiti na kwaringa kai na yei alke toldoman sok kawitia na kwaringa kai na galke fojaran sok na ke jam ki jamangan sok kawitia kin na ma ka pulngitia al bele togi marang nama duobi duo densi orre nan tarif kaines pulngi in lomfin den do mrete yai na in sipulngi na ma ka le pulngi lo sipulngi al yerri singo al yen kwa al daldisi ki soga os a osna osna diktewa na soga osna aure na galye alkwa soga sabe keria na die densi tari age inama ye del dinkwe bi del dinkwe del di abajumong a die mbulili na densi mele ila sogle yeng bakayne nankawe kin nama yenge sene mu nama dok atikel na dok sime kurankye ya a kumon na indomre ye baye togi ker akeba ati long al sungangiri ati kwan gien ore yi ati long na ore ngale ati long na gudle ati long na longale ati long na bele baye bele togi na as jeyngimba
ina lamba alde ken na gurre indelin marang dombre nga kernga ali long na kenga geba na keken ku nga geba kila yei na jundie na na dora kuritia namas ayenga sunga on lea namas agingi kin nama yenge al kwajo jage kin nama yenge aisa kingen pulngitia lomfin dombre aliyai na kwa kulingi na ye asa aginti ba na duobe duo alden sursi den diobuliti marang ore kwa kidayin ore insikang itirik kilasi inala nga kaluba walagal akurgilimba ba eritoxikel in namae zlienes iriwo lomfin den bele al kwa kulingi na aliyai asa kien kirging na aliyai al duobe duo den sursi diobuliti ki indora nama yei na kwa kul duo biduo yesi sedio na kenzi taringa vya na kien tabunyanga kangungi idingi na yese yei na idingi na yese duo biduo si rising inalomba asa kwasi kwa kirisike ila duo alkede mbele nga aldengi deling ila nama yei al kwa kele nazga widinkawe na kien surunga kumye nama yei na kila durake sursi na kalu wabarnga alang karajerel indombre dinga laiba dombre dingi na islomfi a adempia maranki kwambelenga maran jonas gawutinja alandi sursiden yotule djumo a soisa membarnga namaka na kurgulin basin sunga kiwi belna tabumbeng namara ko ina setin kuro a nagal sokerlekel daying aldile na do ko na kirsingo denging aigis beleng a soisa membarnga.

0: Wore kwa baila na si bomungo na ibendeling tina kerker na longa kerkerle dui ngari imbereng kise alang wore tulei na kuseng ang karake na dogalang kokul dombang kieng longa leng ne kien taring ale ne kikien dogolang alang kokul dombang stawa gis aldi kise nse biboru biboru le na wore kwa keing alang domge na sunga gistawa aldi dog al ki kolingi na nyanga iting werikenga mareng lomfisi donga kani oto na kainga nasang kibingan kaiti ine bara hadia ke dogna ani alang gidonga ini na kisense utongo sunga ke nesbiro balonda ngore leng al ki dele kanna kumiti jigenga ki koranga sunga ke na kumiti oto na makwela lang ini inkirsingo ilitile al gijisi gis ridikenes kojojenga dele ainin juro wala ainin julungo ki dora budde wala gal ki dora itti nama gi majiran dada hadiya si anene donga ini nama doken nesdan do mangkao jago
1: asoi bara nai jamai lenjani jo ingi jisungo jutumo bagi baila orre kwa lo bilo al baindonga yan kalan du indonga diele fago kwa kilena kamungoi aise bamungo no kwa kilena ko nga aise bonga ari sangalon kwa kul kuse ankara ban ne smo lo daraga fi adi ke lo nga kilena bai asoi na magal ko nas kel kam it algi lumpigis kinga sirisingo aise mbinga sikago orre kwa aso aso barafota
0: tarase bara hadia kisense baye nangal si ki kokul akalumba wore kwa kwa kital da kibanga tu simbago bela na ko iri ke giara jina ka asang dayng wore si iri kare kangi idine bibang wore kwa na kel jam kwa ar radio samar si ke liburiti na dok ferrabaw alan dayng wore utongo sunga kelami ne kikiyangan iri ko nama da kwelalan lolen kirsingo aliye neki ina rimmen kake kwambele na aulara kungi gizbaso idi neki kwambele rimmen kaw marang so kenan ela ki sense neki utongo kinsi kul ki kayin belen rimmen kaw kangi idi neki akwel ba asan kayin utonga walagal dying ri alki dengin ki dayin bele kirsing alan duwa gerdin arrengel ilan sabba asogis amin auto na modo kwel ki sense bara hadiya utongo sunga ga indai ngore lenga se jiro jalung na kilmangan dien sundurugin ke na utongo sunga ga in marang ile tilagi jizi kilma sundurugenga zeninal ki mitil incominga abel non dog ne di murta ga etin ne gis ko yanga fi amin lon ne sken kargajea itim bas bas geidel wala kazalika sibasi long dog longa dingan kial dulin kwe kan matinim faal kuriti wala galgi kojo janga gis kelleli mara ila lole ngal gis jizi kojo kello ila long alang jawngi na kerin jawi e jago ne gis ila zonga jawar
1: tulle bara kibara na bara fotte dinji ngi sa tarasi kisense kelman tukin yei ne kinga jundi alang utonga kit jeringel atulanga gaba na zainini alkimitil kayang abongo inkaminga abas kilma si ken julu alambay doma jingi doma nama ya jingi ti yane abas kilma si den julu alambay tulenga lerang wala alambay jitinga le jingi in inna namas I mean zai masalan duo aji rija na yisi kilma tokkei wala erikene zige na yi kilma soldoroge ele tinlenga tawale ina jwaba ayla kasi kilma tukkai alamba ayu ele dosi wala duta ele jikin matukkai pia na duwa iba zati mara ningi duo lo makele jang nama din kilma din baro soldorogi mara duo ela din haulileke
0: asilomba
1: nama ene ardigile ingo wala bele digingis aldi ela na ingisi ele ulengang
0: rang
1: kilma soldorogi
0: wala gana jisi dilo ela
1: lerang na dilo ela lerang asan din utosi kargaja uton kargaja nama ailong badin marang asang alan tokke jarang
0: alan jawi
1: na tokke jawi marang segjong nina asa turu ken ke anga rega
0: na dingi bat kilma za so son dor indir na yani ka kila kwale an na bes duo bele ko asin alum balan utu bay nga min tawal gi duo si kila den tim bas idine kwade ka ne sabura ke ma den tila halum ba ele lolen awi
1: he
0: ay ni nga elozi
1: ele losi ku se ake ba udi ne kin ma ku toga ge ba nan kalin ta do ku toga ge ba duri ke na dale kulle ke na bele so warengel
0: barang
1: bele alko bele alkoro jawes ke ba marang erike na sinjiki ke ele bele sis jawngon dora jawi nama dora ay jawiti jilia asa jiwona din din kel ma do fi ngene ela marara ke nyet bungo jones ele do se njwa to imbara ke gavalay
0: ki jaring
1: kase ele tinle e
0: jaring garajo ka wala sangam insanin kwe algedel dide kaines duila undul ke gabalai ilongangin inzi wari ngomarang kaine duilas undul insanin ko endenjay
1: insanin ko endenjay le yani kaines ngwabal rifiran na filani na duila undul wudina kwa kaineng zai yeden kilman tukin al undul mungkin nasin duo rifia ya mungkin nan yesi aslan minna ke den tawi ile ananya war soldoro indel marang ka namas insi alung ainin jalan ken korong si du jawi marang kelman sulurgin inye bas lompes long ela puye si ay long nas inan jawreti wudin na inan wabal otto du togi ne kelma tokendel wala sare du togi kaza ta bizal nopsi dogi kelma tokendel marating marang ainin jadi gisu kelma tokke enga na ele bele tokke si jwa ainin juro da anna in duila sikan dai molo ya ile tewa na nakayin kidongale ja nakayin kelmangare ja marang ay su wakh jawriti na masela le jawriti ay aljilo dai le jam
0: ya
1: lo makke le jam na ze aisa ari enana ji kalas jeluna den hala zaimba ide jisina ma yel abonga in kam ya anisa si tona jawle tona aisa jawle yani ji in ari si den hala zamba na me kelma sol doroge lingal ni jana bele ela si jaranga duingi le awngi tesa ngwasile na al ela bele ku se si jaranga a bara limba jones ela du si njwal ki gafalay kanji si ide sa ela bele sa ndala wa ela ka sikil ma tokke ke na deldin ko ena ke insan al jain a bele tokke al kuro na dimbara el ne sin kwa ayle kin ma sol doro ke bas a fa nda wudi ne kin man tukki insanin kwesi ari digile jabiti na le ji nyamin kan ele tile duin uto kan kar gas ke ngaba
0: neye
1: kan kar gas ke ngaba alang asana akuro ba
0: neye je jori je le dai ngore leng ati duo ke ne si inti maka ke ele tin kin man tukki asa barasi eri korong a jelula na sa so hayni na duo duin es dem barasi mbilangal ki gabalai wala ing
1: rigin na keba alan duwa si jumwen nan dayin orrele
0: yani kikilman simin kikilman taya alan jona sin jwa ilolin
1: alki gafalay
0: yani kela wala
1: akayimba namakado kange na waya san inwa bi innu asan in kiwi eri elasa jijana korongane jiwo sina dimbara sa kelma soldro gya kilin kelman tukiin zamanle alan juwa sin jwa alki gafalay na jigala dimbara neski gafala kwa a afen si jana kikilman tiin si jitire na ere bele si tane dinkin male wala dinjuru le azinga ba wudin na yani lumpi ki al kote asan surunga sukundi ki ngasi day lumpi ay gisi njundi ele dorale na mataka tini yani alam
0: godin su se raja nyo gisi gisi ginti ya bela na jidim barasi ya keng ere loleng yani al ki ngwa al din gadable wala kilman tukile janga na ki dora ele jawina tarasa kena ba neji inzijiwo inu ile bele tarasa la na jiwo basen ki gavale jwa munki ngade lom video gitiki ne sinti yani
1: la wala gitiki ngai sinti ba mara ka ense amin aldi lo na dimbara si kenga zundi ba
0: al
1: otto yon tonga sia wala ogis pia mara ki ki sense lom fin ere dog yani koronga kay na keringel hal anasi ki kan surunga sia kunde ba ye ki nga sia gi sinyu ndela ngidi nyuru lenja namas jisrok alla ki nyundi jiro dosi adin tuka ke ken asan jundi
0: egal manatu inangel kaba kaba idigel jina mas dimbara se yundi bal jelun kasiro ga karo gisi ala nga sundi ba
1: lara ye gisi yundi gisi ngudi ne kilma nga silo na yani yellon si deldin ko se ele belele al al kusse renye wala kilma ela tokay al erbetines kilma orrel erbet nama kay nama ye shitan ke ko ambele yani yellon si nang kinga se pasi gisi yani aba gidele jawmi na na zai insujual ki gafalai ya jundi kisi maranki dok asan surunga si inkundi nenal ba day molu kinga si jundi na korole korron asan ki tulli tarasko inama songa takatini yani asan kelma si kenga kuluba na amangi duo kelma soldorogi alan tawale garar ele tilla jabomba ayi gisi kelma soldorogi
0: ki le timbas
1: ajabomba ya garar si le mungkin nan tulle ay banan itiran jona na yi koro sirim jebi na le juroa zaimba wala ku atagan ke bayran kello ne karo le le na in coming adali al ar itti marande sisi baye no rubba fi arin dinen dual insan si songa jundina na songa tabe nyindel songa ngere ye dali yani na bele ya al kuro uton jaw dio jaw yaske ba ille nangal ker jaran nas adile njaki in nama ailon naka
0: yago
1: masalan zainin al kayan abun in kaminga kwe al kuro wala zaidu ajun ko ganjo ko ga karin dio jawe ala skeimba bele manga dog bandalalo yani manga dio jawe aske ba mara mungkin asimosi nan dio jawe ake gafala imitil gis itingis tanjige ela marankano way san kikela irso alang kwa impi menkingi yani ki mitila dai mboru dio dogal kayna kay abunga kami marankangi na kay mitila sekundi na na nafisa maskoba kana ma inami ya nalang awno surwa de ngakan mungkin nan dog jimbara gal gis bele kwa na yagal den jurule inen jaba ay san jitigitti na dog ina lomba kal kamanal ki gada bin doraya mungkin ne sen ka jisi bele wa na kasa lombal jisol dorga ere bele ngere kadin kil mal dio ke alonsa alonsa jisol dorga as alomba na ide jaba dimbar bele kwado na jisi tu lese na bana ye lese na spiaba ba jwa sin jwa dimbara ka bele ina ji inan na inan jwa kasi simmay sa yanga ba wudina alla ye kankel ma ngasi dio jana pala ke bal insan baron ko enkel malo jona sinwa ka dig o is ke neto les ingiba ajijwa ye na magal fini yom ker akit abijijo na waje nja ele belesi timbi janja yeba na makika enkel ma ngasi kikan nas kurrel indala jina ma jena deng era soldoro jang yero nama skim a gide era soldoro gang yero nama soldoro gang
0: nama
1: soldoro gang ela na dai yani lumpia kwa balang insan barang kwe barang eri soldoro gang na dok kemitil kayang abonga in kaminga abas kwa o kor king kitalba digi si bele toyung ya amin kwa o nima tokul na sa kelele ba alba dig bele ki nornyanga kwa na kana mai wel alan warre kwa kul kain uto nga fogo nga ge uto fogo ina lomba ba duo uto fogo jen na nyang injilong ke ga wala yele sabba maran alan sin shafafi su kan alke kwang bele yene nan kaminga aya ne alan kai uto nga fogo nga ge koron sia san ta wale sallen ko
0: filan bara hadiya kisi
1: yani alanga ko bonus bele nga siki kel manga ko mun insani kwende hat so so basiti na ba ilona yani di bay masa yen ton na jete bel na jete bel na jete bel yani utuas ke balang u kwa marang aman so so nga jawa taba zaina lele kinal karro nga kete bel aba jio di lo la les pega te baba dera to ke nga bo uni yani utuas ke balang bele ko amara ongoni al ongo mana to ingis bele kase da ailaral tokke ngana oto yung yani insani kwen den kilma wala den addi do benda lolo oto na mas dimbar bele kwa na mas kikil ma jamu na mas sare kwa na mas kikil ma jamu jato na ma pajirenje pajire ngaje ngana ma ijindel kilma ge tokke den na jille jiye se manga jawiti na yaza ta do aslomba ka ngene jiye se na manga jawiti
0: kisense bara hadia ine belenga ke inne sunga ta ga tinge urre ko ki asan kalung zeni nal bege jwa bana ke in sine coming segang se udo dinga ke in zeni nal si gimitil jaldo dog na incoming coral si ginya alanga jangi bataga alan jildi wala alan kilo korsita ni wingal kazalik dug bay long na bele dogal gi ajwa ba bele al unkuro kisensi a wenyiti ba kayan da ba marang welalang ini barake na sasunga gi kuro ini na makawel do alang yesi kuruani na alang kirtin wona barnga kul al kay na kawgita ini madid nim bara ishag leela bara ishag usman daud kadonga gi anni sunga na tawagis aldi kim berenga arim menjana aljanna jago na kin uwan sengane kin kurwan jani aljijan ne janni kin asira de samarle kain se email kanani na jijan na kwante bunjere ne ki ko ambir singkangi idi na mitil kene imbeleng ile duo algi jisi kurwa inni ila risi aye na fizadu marang inen lombal ba isak si deling mungkin ninki ine kwa wenga iskin hadir ne kulwe imbele mungkin bingasi ko kulnes amin kangi ne kai imbele si amin ine albingasi ko kulnes amin idi ne bibang nas radio samar si masilim baw bibang nas wore forsi uman se nga baw giti idi ne jifer ra jawno duo ker le fegen ne duo ker di mbarela undul nas uto tilla imbuliti ne iwiti sinina se jijiwiti kiki sense kankel ma ko lalandar radio samar na dayin wore for alang radio samar kiki en konai na wore for alang yedok samar en so ko jugu kalen dayin wore abang ilong na dok uke ninal kiga na coming na jinje gila sunwa ta katini alang rimenja kele tiba wore duwo ke kwa labeleja ki dai labeleja idi na kwa kan ki senes kan yana dai mbele si rimenga ka ba ki gavalai marang so ko te bu kwalen kase el wore for duo bi duo ya for zongi dembele si alang si bulong na tagarim men fi na taga arden fi na tagarri sin kangi na kai nan amin idi na sejeike ayenga kele jegil kering ngere nganyenge kwa dembele rime ngai ndali ba wala kwa hatta dembele les mushkila kai ngal duo jir sin kien sur nga si ki juru ker ko lwengi al duo racing ba en kaminga abaji lona dem idle ne yual dem iting tule ne jio ne ki bele for gir sin ko ba en kaminga ji riasa jalumba wala gal marang ila ka kenga idi ne kwa gi ki ayenga kirgol ne kundi ene skin si in kamingi dai ngi si ala gir sin oba na doga ko eringi balan ki to in lole ka go alo to ka go san yanga si komi fa inna man no min juru ngan jirgo kenga ine na modo barnga ker kai bara Muhammad Ali donga gi anni bara jinni Adam amin kin kona kadawa bas gazo donga gi anni bara Muhammad Ali na asiker jeinga bara Azen Muhammad donga gi anni dog asiker bara Adam donga gi anni aljanna jago bara sagal donga gi anni sagal Muhammad aljanna jago donga gi anni bara Selman Umar dogi donga anni bara Alkiro na janna jago sunga gi donga anni na sogis amin basi long kila soga anni ngi ali tin wori jenga marang gine kiken ko jojangi email si aylam mulo kulle gi sivia na yundul na jago ti radio samar bara tar fuñ donga gi anni aljanna jago asogis amin na bara fatagis amin bara sagal na sikir jenga bara Abdul Wahab donga gani Abdul Wahab Abu Bakr donga gani doki se sungos gonga na ajalu wala bajidok basi long al awal te te jundule ngi maran donga gani sunga kalandu indonga dile fago bara baj donga gani sunga na sogis amin na bara fatagis amin kalanjang na tulejang majiran dadai ashar Muhammad donga gani kalandu indonga dile fago na sogis amin na bora patagis amin ne jenne jago inye ine skin sifaliti amonga na abonga ki al arrakang ne tetebe sur kilong na kain utonga se arradu ya bara bara sabar donga gi anni ne jenne jago sogis amin bara ishag na asiker jeinga bara Muhammad Adam donga gi anni dog aljanna jago majiram bayin Ibrahim donga gianni dok aljanna jago bara Abdallah Adam donga gianni dok aljanna jago bara Ishaq na sikir jenga bara Abu Bakri Muhammad aljanna jago donga gianni sunga kalan duin donga dile fago bara Abdul Karim Ibrahim donga gianni bara Malik gisido gidonga anni jidok sisogo dinga jang na jalungala ba kalan duin donga dile fago bara Ishaq asikir donga gianni ne jenga bara sora donga gianni asalumba matini majiran dada janji donga gianni ki sense na kalan duin donga dile fago indalangi zeninal jirime nga jabe jine ki ba tokang asogis aming na bara fatagis aming ne janna jago perraja radio samar na mera masunga le fago idini ki kwel asang mera ma dokta bun kousinyal bara Islam Abdallah wala bara donga gi anni dok ji aljanna jago bara Tayib donga gi anni kalandu indonga dile fago asoyal kirro Alamadin Alam Sudan donga gi anni aljanna jago asogis amin ko kul kital benna bago ko kitarrim men bana ko kitarrim men baba na ko kital banne skel bam kise kalanda indonga dile fago namas do kayna stabun kauzinti bara hadiya ai anda ba waring maranki gabalai bar ngasi dok alang sunga taga tin na kuro kani alang ki insi kayminu bar nga alkiyanka ine iloren alkanga na kirsinga inu akit nama duldin ku yakan zeninal ko age mitirin game kilman ke wan dio ke lazim alam bakai alam bafukai na ki ine nama gal ku lan in kwa kilmana skan lazim nangin ko je janga bulal lazim sin nyoke jeng lom firo gim beleng ile lole nga jin nyoke jenga kal wel jada sin jidi surzin jim jian nyoke jenga ala ni ka digin donga ki donga iri egi nas ji injumon kale lole na duin bambu denga maran sogo te bu kwalen alam bam kurabu jago
1: lala to le na se din bele dok namagal ay nga ay san kilman puyin al korin den wakit le den ngis irsin zai ya saki duo kor be akwani akai nan der le kare mubashir bardo na kwani kai na din kor innan ki utoi ele kilman to kille dok yani ina jwaba alan garar gabun ki kelman puyin ela wala dok ina jwaba alan sing el duos soldoro jong ke sogo songa lala aman illo neski duo hadir korbenga juro na jona el duos junina derati walgat din puti jabun na jona tuga itir den karajon no kute yang ajaldo na din suru sirajen ja ye in kor ay si jawla na imbel ku se ay ela na ay sukunga atin jijaw ngana din sur sir rajen jana jumona jikoron jang jona zindin koronsi aniga jumona dok jikoron ha jamba abos dok gideon war jiwo ba jona sin jwa dok alki gafalay marankal uludan ko rasa ina na nan jawla a jikoron jang kangi na kay mbele semi la anna ye dombore ke dok na dela remenga al imbeneng kor asabene kilmangale soldoro ingi marang dulia la feibal ba woni skin din koron se salemba la ana del din ko enden korreni wala del soldoro yani lon finden dorale tara sai sin kere ba yani dai mo lo kwel ba asan ki surunga se soldoro kan ke soko songa la ana dai soldoro gin lon fin tare to la pe ba namais in amin yani orre kwa yani takatini alang kisuru si wajen kaw ken utongale wozei korngan sabale do alang surunga si yani jom na hawatu le yaldo zeine kin kwa kwa kernga kin borungale wala kin gutale en kaminga alang kuosi ere jello na maddu jawi din koren wakili alan du jong namu kuosi iri jello na du jawi kuosi iri jello na du jawi nama din kilmas rajin jani kin koro jabana kilmalulle en nama le jinga na jirsungo la anna kisense abaji din surti jong na rajin jana din kilmas rajin jana ken azulo bana jundine yani din juru tarif ya badil alan kilman tukin su julo yani sanin jammai dine kin jay ngale dok banju munas kairen je kangi ne skay nangami la ana jiba iktibar tok birinja bas iktibar tok birinja na skid wo korbe wala yani kel magi tokke ngana bele jitti jarana ji inji wasan ela do se san jitti ne giyo nas ki gafala jwa ne jegi le do yi sin gayi men fiya wala do ari korron fiya ne yat lo mbal korron fiya nas ji jwa sa di dimbara ela ki sense kel male gin ni jammal ja
0: ki ayanga sinya
1: ki ayanga sinya ba di lo le hasi kwa yani ki sense jiza ta dinjuru le ja alan doju mones unse ge wajen fiya wala jis ye si bere jitti jo wala u jitti jana elna sen kwa do imbara ji imbele sel ja ka situ les a en aba nadiri wa bizza day ngorele mara sen karra kellel badilan jonas do si injwa imbele al koronge ba janes ja inna injemi indo al ker kembele ngal bokoronge nos mara kono ker ngajani badil alan hadir gen sen jo ji sel jo jamala layba
0: adamal mo
1: namas kona namas man kona jani ele lole ay korron be dilan den korron le jaran namas mara kona jani kona kansi jani na ye jidingi orrekel mangasake duona dimbele resin yani surte ab kirya ka ba ele lole jirya jana kanyoke an ka jene reja elele kilmatarang ari itti marang insanin ko si yena lawisen bi kilmangasi surungasi kilmangam fukinga skoba no surungasi kilmangas skoba bizat ayu lole na jumona dimbara ela nyokkei jalun sas jalmona jumona forisinga atinke ni matokbongo ke ni matokbongo bas na jumona keng orunga koronge pasin jwa lolo do imbara insi inanga la jabal mara inanja unus mara soldorok hadir abais ong akit abade sura rajem pia ba ye luyine ksense denken mate yekenga basin iu binu gisel unse kana zamin na jidogal unse nga jersin wala dosis unse jamin din kilmale inja wala din tabule inja atokan kan yelan buliya tokka kan yelan buliya kan ga samin la anna kayan abunga in kaminga abo unse nga jersin alba bari kili yello kan ine selebele sikamio la anna unse ye tokka tokka kuriti mara den karin ni malullake inama takatini asan ki surunga si yani kelmanga qoba ne kelma si den a skulu ba anan ki gadabin wakiti anengal yari ki kelma fukin ere hawulen ko no surunga si seiteren ko na hawulen ko no surunga si wajen ko yani ki aba suro kirsumo ba no surunga kawlinti ba abi ki surunga si kawlan ba ki kiyalan yal ne ki ga yawlan hasikan ndung oredu musalu no korron fina kaswa ba inel korron wala ka dora aweba aha ele duwa yeden tuka ke mungkin nasin den belese ya iwa ye korron kwa yeta ga ella ngasan en kwa indora se ajundi wala imbelese ajundi na inen nyawe ake ba san kwa
0: lo mungkin za dal dira ko el banai singa kwa ba za
1: na ele naka amigel yani al duo barar rajuel ba inel lombal barar ray ba na juel ji aslan ye ba jogona zarringa ela se gide rajuel bana juel balan dora jawi ela use ye fine jijelu no korongi jisigi la use fi le la na ore aba kwa ker nga dembele ela sikel kame ya duo ker se gawata fi ya ni ki kwa ker nga ne male al kawi ban kama mana tu foral kul innan kalna
0: ja kwa kul ya ni ki wore kul gi nan
1: az ya ba ji ela arisi asa jaying ela ding ela jittila sa jay na jelu na jisikel mam fukini ne denga rinjiti era jidi sursi na rubajaw din sursi zata rubajaw mush orre
0: egal na wore jisur ga bajija na wore jang
1: egal innan sursi kul rubajana karajara le la annana jawringi alang din ela si dorajawi yani zenin alba dain anela kalim benen din alba dingi na duong alba duongi na din jitti siki duon to le takasi njol ngoma
0: meringere le din alba
1: din ba din na duomba duongi na bordu dai sawak dai sawak dogal jundi bay sayen kwa dinji tiki duon to le ala ngas joldo ngoba sare dogal me sorla yani ji asi din jurule ay jorti ka orre dungo arsi bara janga na din to gake no uto ngake na korompi nas mar kwa na kerin jani annan jay na kel jam masalan ay jorti din jurule na masalan asi bara jana unse ngas jawgite ba ay jorti din jurule
0: ye za ta in kweli alan din bara elal jelu no kojo fi alan se ze kojo jen jikan jelu ngasan jalla asan sare si jalla ne jazay mel bayno mungkin nyom di jan na ji yani ile rase ji dem bar se jan mungkin na ji nafsi om jan so ker na ji dere jawi ker dora o mungkin na di nyal abon hen kamel dia gari kon so ngapai e kemal mungkin na nin jala si ji si jale ni yala nye e ko jo le foi na ji jan na ki den dora ye foi mungkin na di de la pai
1: e dokki sense yani al ko en kamya kelma ye ertulle ala be jar na smitirin ko yal do dok a dok al duo kenga na ma yani dogola ke na buta kawe namas ilongal den ku tonga keba namas mbere dogola tarine o jiste yo to yo bawani ya baba ka baba nam jurro dogola nam ka oringi nam tane ka yiti akel man fukin ka tin nam en kwa aran ona kianga en nyaba den ayu aran ka yin alba alba nyanga na den ayu su al has den ku al kenga ala ke aba aba ele ele den nam yese ayu na yekisis ja kwan dogola si namas kiin se yu deng se yu yani ji kele kianga jingiti anan ji se yoye basar ba kin dola o yele
0: legi le riya ye
1: fal namas ay mean
0: namas tongela
1: aywa imitel namas ay mean ela korole el duo si jundina kenya nga mungkin nan jato do din ko ela nom nafsu korole fay maranga ba ela koron se ale jenja era mungkin nan sai ele doli
0: na kaba ngulu ngulu dinin gitli nyana sin kilo dola sigi tuli ngwa e queen dola ki gobalai matiar wela lan ngo wala ka si erdiga na wela lan a na doin juro e a yani watanga ausi ta kai so be ngasa indeli balki gobalai albona itinta bunta bumba ha baska doin ringa ga na mali abin ngana balo abasin gitli nginan kwa e mungkin ele dian al den ko ze yonan azim viamo yani bayita ebro
1: na in kana mawai san ai waji ke ai zaina ye na sky na min kilman puyin wala kilman den tukin wala kil gada ela insanin kuyin wala den kilman fukin allan tare alai ba zaini nal barre me ngai ngaba yani agi ki kilman puyin jaw gi sibe alla bas dile gale ben fi kan alan gi ela lole fi min jeng ela duo al al ad duo ker su kena yeselo
0: yani abas yani
1: kilman fukin ya Allah machin
0: sai yi bele yani ji abas abas duo bi duo bara hadiya abas duo bi duo intimil jainle algang kitaraz duo ker gene kaji vine min iri lo ni jeje lumba yani uto ngi lal kanna kaw abas ki in kai melin nasi duo ker kanne ki zin lo ki uto ngi an kaw ba lege maran insani go nyoke ne zi zi yide gizi algi duo gene gizi fiya
1: aiwa
0: fa ilolen abaki ilole kuro kinguto ngulja se daim waru diye jegil yani kwanin kayin neye yani mungi nanin duwo kene ken ader reyin ken kolli simu kireli walka sin ko sosonga kireli mitil ile je sa ko sosonga kireli namas kin kayin uto ngin adada ngin yin kawe nama je na fiya alan alan duwo ge di reye je bana kolli du walka lan din paga ala je bana kusabuto na ami fa jin si je inu duwe la nyana koldi duwi mungi nesdi reyin koldi si moyini na kwele nang ami. Yani shunu reyi kulal si janti duwe den diye dole togna au na sare togna au duwi na ami agin yasang. Asin agin yabana aji kusan diyo ena nusan tobona sare ena nusan tobona ami kilo kusa agin yasang. Nama jones kien kamerita kila kainis kawe. Wo mungi finya lef suruwa kitgalba diye lef yengita zenia si juwari mitila jalduba. Fa kal enjwa inu alangis lomvi jisi nyingi neji duo ela janna di rey ko so ngwa kireli ne ding yani ding rey ding paga ambulelen ko so ngwa kireli ne di rey na kolli simo kay anan ko akami kaangi na kay na ngami idina ba ela duo ami neji jamme basi long al toki
1: idina
0: ba bansur
1: egal ba rey
0: dina ye ela duo sina lom viden jalo levia gisina nge yalla na makil man fuyingi na kai mungi nan ka kiki ngwa mbele wa na anania idi no kulu do baden sursi kwel
1: e la la se e la
0: yani samba. Ji abaji di sursi delin jo ngina ka do en sursi delin undi toyb adiki surnga si delin kwen kwen ngina na kwal den haulile kwen kwel ba dombore gal ine na mes galin beren lom vialin beren ka bi ngazi ge do en jalule a nabi yani ki ngankan lakin bi suruban
1: e
0: na men kwa di en jirgi ho sur algis imasilen vi nu bi al surnga si boelal bolun kasirok saram bayinan boyin yalga bulum
1: ese
0: egan namen beren izakan ne impuyin dien dioke ne bisurun aja wel bal bulum kai ka Allah nan jama isa jumel na isa jirsin kasi ay gin joyin isa kan niji kasi ay jigle basna
1: na din bara din to ka ke na
0: jallu
1: a joel ba
0: ye gel linkam mitil gel
1: ye selan joyin yi alna ma ga jallu ba kise ay joel gel
0: ye gel ay nin joyin misala ay sin joyin dine embere gel kana jisi al al de jallu levia ni kisur nga si ni akwel ba dan joyin yi oto ni al kisur nga si kwela si duo e erike na ne to en alam via ki kurona si janyingi ati duo erigene ke gelma kwel nang giro ki kelma je se man ninje o mungi nan ni le duo si oto abulo bala ke ne gisi bulon fina suro ki dila se je se man ninja marang ele fu yingal din dio ke adin din barene utule en kwa ka katarangal si ina ne na khalas ele fu ying bazaire ninde den wojile wodim barale si ele fu yinyar rigel bezi
1: la la
0: lakin maran jijan na taben jindelin din kilman dirro indelin ngi suwa janga fi ngi joru jundi ne tawale gani
1: jow no fakere jow de yin kasang enang en wala kalang den eriela kalang kellingo na duile ela
0: ufide ya ila rigisi yegel ingiz yidia yegel kataran ay jitaran allon fi ke ine kaze don ne lu in kilma taran allon fi ye na fiya na kale nan awiye taran inan alan si duin sursi ko yeyel ki lo loza kolumba
1: kolumba ne hay
0: ba inzi kolum alan fuyinge lagi marang ile fuyinzi ainin jitsho
1: hasiki na manni kenga ka orre kwa kisense yani duo abo kwasu unse nga janni na majumo na dire karinge ke lul ya nabai karinge re ke kona karnga kariya awle amengal duo jang ayenga si jitile sa jenja wala sa yenga si kien kelma kela juro ayen kweli na may daki kelleli marang abajal na injua san kien kelma kela si jaro na sinjua ji bayin filan al innenjo wala dara filan al innenjo wala bara filan al innenjo ji ela kwang kajang bokwan sa pijan na may baskawa na may dide keringa kelleli wa yani ela en sababu duo jangana su kwasu unse nga jago tenge wudi nga ye duo di de karin finiti ji karin nga jago baba jonas ke na swasi lembe ne ke sense onus a sur girgi ngo kan wa bardu zeninal ba bara kwa ba baru ze ye ye su duo se eritulle inde na mas jigal arijiti man nan jindel a ele lin tulle ba onu kan kel manga tege yani ke sense anin ki jorungan sabai annan ki unse ngan sabai annan ki ayu erin sabayani awnu kain kil manga tege aslan ki fora orate ya kan na ma elena owol yani kongo kain utonga jumunye udina beles ka nga balan kwa wa bizat ka songangere abongan kwa sikuru annen sajjan awudina utonga kenen songangere dan dio ke ne inderi nan do din bara se gelu no korron o to no sare na jato fi nu sa gara nye el ne sen kwa do in bara in erisi al jawto lalay ba a udina ka kangi na abongan gara songami udina abongan nu sa ge yani arin ji jumo bara se wajen fi maran wu ngai tin se shafa fi ke a o bizat mera maki ki kai ne mali al ko kai orungal ko yani asan itin katki na dog alan ki kelman tukinga kersemba wa bardu duo kalimal ko alan kuro ona kelma sarajen kawya jama bere ko alan anne uton kuro ona kitabuna ki kelma jat ko nalle ajaran na attingas at ko bana aranga ka aininga dog o na di njoru le jarte gigablina jio balan ki ko anjisingo wala jio balan ki ko anne matokle jong nas konjola ingi o ne din sursi jingo wala juriti na sinjwa doi mwudo ono jano na ono inge kia kwa imbele ngal kuriti akal ono tulle nga jay nyet asong kwa imbar nga se tulle ingi na asanya nga se tulle ingi kaya nga sika ina ngami yaani ki kaya suru nga si taga kairi nga sinkaba wala da imbele intaga del din kwe si taga kairi nga sinpiaba ka kika bashara marang abaduo din ragbas din ala sigirgo bi inwa yey al gdin dali ye jana ngdenu to ge ini din ye ndiol juro bele azal ni ba mar nye ne ini bele se ala njirsingo a nas jiwi ne jirsingo nas jitike tulle jumo dog bas yelong ele korro le jijang wala ele konjol le jijang ele dali se se jike bele jitinu to genjaw ay yey ay sang sabitem biya wala din kin mayal ko sekenga ay yey nas don ay len dora jawi na na tarasin yani inama takatini ki kamera ma yani lan surunga sa wajen kaw al kaimbuna longale ko bela ko se al kuro hatta dimbara sen su kwandi asiye duke ri kwa za tenas zai kallai sen a ji mbele a juwa munkin nan doin bara felan si woyin wala ka ji si ku annan kwa ndi yes emi ban nan din tonge na jiona jago dilan bot gisin ha bara na ke gafale otto illoli al kanga gel bele inana inan jwa na din bele ina ji inan jwa doin bara felan munkin nan sun dore gisi gitten tane aldi sa sa gelbo mush bara felan munkin nan bonna bele nga burguliane pilansi kai sai la ngami uri ne na la basin joy dimbele ka sisi mai sai ngaba na mungkin nasan baraki arsa sisi mai emba yani takatini yani alan surunga kaulinti wo insani ko kamela ke ba mungkin nan dokka korongwa anan hatta nan ine yal ai ner singa ba bele kena korongwa ade da indi lombot inal namang baragi inni bajal nas jawnguna sin jua dien bele lal inane ne bersung ka sisi mai sai ngaba wala den arala arangaba tawane nama yanna jwa mungkin nan ki bele tokkena otto na sare na jato garren kauna jisi simmes indelba no marang kaja no marang dain dara in su jundi na in jwa kin kwa bele nga tulyala indelba la la la la ela ke ba ela ke ba biki ngan kan na binan ki ngan kan yani onus mu waja kan sara ale yani worra kwa ka ki sad gis ami yani ina kami babarun tare bas alba ini alan kono ki kuroka wala lan ki guta ka ono ke jor ngalo teken ku ngala ke sab wa bizat ono ke manga se teyaka a zeyal ko ngam babarun tare wa badin ke babarun tare se jane ba ta ganja ba orisi ye kelma fi na man se kirma la ko se kai
0: anan injo ajo to ngonje
1: anan jaw bandu fi ni ka ngina kai mbele seme
0: kelma
1: kelma sabba lana arisi jiki kelma jaw arisi al jiki kelma la ja akit banja ayu arina ci din kelma la en sagile nja in arisi ala nga ba indel aha na kiyana kelma se te ya ka ba na kwa lan ka ki kanin ka yani ki kanin ka o una ini sabba una na ka kire daw kere o una arian nungin ko lo alan kelma dok indala fi ni nungi le longiti al kayne en kam nu dagen futingal ululin farai danen futing ululin farai ba din farai al jawre alan dosi ere bele jani al dinkin man dioke na jawnas jelle na jawra sam belen se yo ela ba gisu bo yal dinkin malake ki sen se yani ba gisu wey bas yani ka otto as alan ba ela al jinnya mi al dagen futing ululin farai al jani jelle na jawre alan jua ela sa dinkin malake ba gisu wey ka sai wey ba zainina linka ma duo alfoyya na auren ya na dabu sainga nake wasa ki kwa bas kola komi marande woyye sai woy ba akid ba gisu woyal kala ke wadin dio kurul ki ba kwa ranes komla e woy ngala ge marang woy elele ki ngasu woy inas ka himel ba na jal dile kuro awuna enin sabba awuna takatin kan ya jama awuna kan juru ngasi sikaka na kan kil mangasi te ya ka ya jama aba kwa san worre ko ho o no wadin ha kanso ajo balan ine indosi dirri ginjo no man jam duin kilma na kin kiki abagal yesu sor yani no ma riker jam lolo indo kilma rubbin nan kilman gadabe
0: e asoy bara hadiya abaselon alan dimbere da sidin dar mu futon jey ne tin ko yaldo na ma dog dayin si fasil kelkam na ma kayinga e barnga kayine donga kani na ma kayinga liya dog nas dayin do man jogun ko
1: ki bare soy

0: e bang nan skel bam a kisen se utongang se ngage kinal kan kirsing a kwa ki dogal ki on kona iri nyengena kwa ba kungi gis baso na kain kil manga diele ke nyetting hatta tin ki on kona kwa ba marambi kain juro ngane kil manga le bang a inegal asiker na madog welalang si mitil kaldo edi neki utonga songa kain a neski kil manga dien tuking na fuyin kargiti nama da gwelalang ineki bara hadiya gagil ji bara hadiya lo nga di ngaleng kain matising kar reita songa ang reita sing auna is ang namay kwa dibula na injwa masalang aljwala lang ki reita kailan diyo toksing ang julo wala gal julo ide nama injwa irreisi wala gal di reilal si jang ki reita kwa dia gaina habben gindel ngai nwalen ki reita len kurunga kurgali nes kurunga jawlti mungkin en jawafa ge mungkin en koldige ila reita ndio al ila reiti al ji jaranga njulan julu nama jumona ila ara en ji den dio manga jan den dio jawafa nga ja ne koldi jusungo ne koldi sunga kire marang ila tile jigal sunga daga tini al ila reisi julu ila rey ila dua len zisi ila rey jula namo wani ne marangalang angine agil atika doin kilma itkenga ne kilma tulle ke ila duo za za ila rey ula e kiken manga ngane ken kolli al del gain insan wa duin bara al tulle na rey na madin gisma yanga kin kolli ne ki rey takin al jabung na jo nes gisi tam ini wala gal gisin kasi duin kilma in kello inu na may ngwa gal ka real bu suru gyanas ula na al wala lang kuin manga nga na kuin koldi kin si ala nyetti ni kuin ay na abun ila loling ati ka nga na inang a di al duin bara jang na iloling jang al unsi nga jaming ay di unsi ay gisin jwa in gisan jwa lolo bara tola asa jundi di mbara si ila reyna makikeng guru anjani wala ingisi njwa lala lala alba jandiki ngotanya tini kwenye jamu jine den suru kia yani unzi ya kasi haigin jani
1: kisi nse baratola kisi nse yani dinji ngotu lene ntarasi ila lole ka ingisi nwa baratola kelo kurunga sikiri ya jandewa udi na ji ide barreyna jula marang din suru kia insi na salai yom dik madnin jonas kila dora jando nama ila kurun ni mayong ya ni jumonas kwake nama den kwe jundo na jam na awla kuru dalin dia jurgo insanin kwe ayba dalin na am wala dalin kwe ayba dalin na am dayang Allah dok karaba kira ngatewa na dok dele jama ame na ji ila jurgo batap itiri kiana janga marankian asana ita kwa gaba ide ka jisi ingisi nwa yani ajande ba kel kurunga sikari na mais marang inwa jiye se ala ibanas jundi jel kiin asana gadurina jundi
0: na ka ba sel dozi yel reki ken wata kila undi mun ki gabane je sar kila kol dina bawna jawina julu na musongo fiya na ma irije wala
1: ha na karo gisi mitil aldo di awolal kela sis donga jahanga. Na yanga sis donga jay. Kabado jabi yanga na jani yana julengi. Na masongo nga jamingi wala. Na kange na jini ya jowlingi bayani. Alang kela kurunga songo nga gini kikirefya. Na jawungi balang ila rejulo. Ila lori din joro jala. Lala ajaba. Na mandin kilma puyendel na jwel. Yani kikil manjiti na jualan kela kurunga si jande. Din joro le inja ji in. Risi al jiro janga na jame na songa isa nga ba. Din bara si al alay na spoliti kin kurunga kela laga ba ji jurgo. Din kilma si ahuna teje. Wa mungkin bordu ele tinle ka jisi ingisi wa fiktimal. Nanji din kwa joj elala juro nasga jisongo nga jang. Namaka ye ela reisi julun jawi. Mungkin nankin kurunga kele dihle wengar.
0: Nama ji jawangana julu.
1: Lea elale. Nama injua kange kele kurunga sean ninga anda ba maradoa tuleke nga. Kajisi baise metel aldo fitimal di rei. Innan tori dihle wengar. inna mas

0: min jitti ela se al ja na torigal ma dile wenga anni ga tulle ja tulle na dile wenyete ya ne al in kaminga amang ritulle si jaw gisi elan tulle songa bulo na man jitti si jaw alba din surta ta bungere jaw
1: kan duori ga dim velen jindi gina kadu mitil kerlela bara kamirot ki gavalai warin donga yani ba na asogis aming ki gavalai ba ges ko songu ki ine mitil ker ke na wela langiswa duori ki anas aldivia na ma imberen al duo ki a na masiye songo ke nga aliene ki da mburu zakanga kaming ani duwa ba zakanga danga ba mbere ngalan zakarang wala na ma haye kila ko ale ke nga alti songo ngo adi ke nga na mas lom fi kil male mbeleng ki songo akela ndio al di ndio pirito garang nai kasi jani na lom fi esi jani lom fi la ta mbere nga ngi kasi jani inas mimba ye ke harfi ne jolune esi jani lakin marang alang yesi ki ira dora jani alang duo si jani alden tarifi
0: alden tarifi aywa ya asake ba
1: euja ye alsi ila arkazi ke la ami yani ki ila arkanamus dio ge namus ke judi danka ki ila arka yani piri jarang aliena kwa zina inkame ya zina dai mboru matini injwa mi jine wala haja namaki ki ke judi dan zika jarang mi jarang namen belang aranin yani namasare ngi wala ranga ila miyesi namas den dirimbil o wona lo ker duiti ira ma nyanga iki dirimbil ngal duiti nama nyanga nama dora korole giri dora korole al giri egel namas inga din dora ngal jidele jeri no ki koron jeri alam piringa izarang
0: ya duing ala
1: piringa iz bedel al firi to kenga nas lom vimbereng ila firi to al jaran ne kasi jani ne yemin si dio inti ma inu al lom vimbereng ala nyesi ni
0: aywa
1: nama pingina kavya ne iringi namo kurone nya ira firi to ngi den kiringi ne namo firinga ni jitini firinga o
0: den kiringi
1: den kiringi namo pingi ne gi kilma jegila koyngi koyngi namo iwo namo ingwa mana tu inlo algis kazi lombi mberenga arang arang ne si ani mati ye inkoelingi mungkin nani ira firinga awal jitini mungkin nasi lombi ira firi to jaransin tani awoinga nanin kira le sun in folonga dingan ka kiyal duldin gwe kan uto adiya gain na kelma diwa fingi di ba wala juro anan jawangi tina lomfin yirin jiru
0: bara dimbeles andi ba maran ni al katto bu ngere yunwa kelma ngittin wala kelma puyin na sa kelma se den julu ay lan do maji in domborele rumenga na imbeleng kilman den fuyin wala kil asa kilma si den julu lumpintare ala fiba marangye na mas kilma si den ulo ki sense na ela se afia ba asa yes rabbuna resmo wala den juru wa piaba na mas kilma si den ulo na en ko jiza ta din kilma si asar rasanja uto se ay badal nga asar rasanja bal asan kilma si zata kenga julu bakul
1: abon akai ira dilai sin jiwinu kai ngelma ina lori ke intile lan ngelma zin rasana yani ai sin jumo
0: in sin jumo ye min nakai nas kaula ki kai abon bas in kalun kan kai kan si abagera jaldo wala abagera nga jaldo alan den dio di jarang na kwa karnga si jani kwa gelal ki rita ki ni ba na kwa kai ngal al to ya ki hina tare ya kawe ba yani jike la sai jaldo na din suru si gilel aran ne ngani ngaram ba ban jawngi na fakire nja kin abonga imbele sai al sikere al dai ngal la en kwalang kin wata nga sai nan nan karingel ne iza kan na sai in iwo ka kin wata sai an ne kin a den diol ilunga la firi aran ka ngi na den kilma sai ken ulo na kilma en kwala jaram ba
1: namastina
0: namas kilma sai ken argi yani den bele in wa da yanin zai masalan yenin onun den sursi anifiya yani nan kayan abun an bele su karin ere urgulo keden kilmana yankwa ugo filan zaman dogal kanne ta na niranga na abu filan pagani fiyana niranga abu ugo filan pula na kurtasi niranga na ka otto ya sa allah bilan alan kinse aran wala na yani min ger na sin yani sotse kala jamba jalun sin alan jarang kangi la anna abadin kin mataya paski kin mataya jarga yani teya an karimban teya jumu no rubba an karimban rubba jumu kangi na nan kamya in kamya rosi amin jurto na koro kela sa jawnia alma teya ngajaba lakin maranga ba kasal jana jawnia ba na in jualan do jon naskere naskere na ela durtu do ker
1: ban rubba jumu
0: na le ajungo ane mbaka toksi jungo na nuseles jawo pis asinja ba ela durtu do ba sinjawla na matana jenna rubba ja imbele sika ngami tana ela koronse aljana hadir hadiri le koronga ibulo ba
1: mungkin
0: akit insi jalung ela bam setim mengaranga jaba den kering ere koronga ramba ibulo yani kisense kayang apunga mitila konde ba marangki mitila ken sitare as kauba na kaungi ti bazan kirsel kayang juru ang ere kais fulngiti na kayang kilmang ere kais fulngiti na borun tari le ahigi sinyingi inna mata katini yani alan kim mitila as kaungi ti kayang apunga mitila as na sur kirsel na ki kayang kilmang as dirasa kau in wala ottai bola sare bola keni ay bayani kwasonga ki nan erisi pia la bas koronga nama imbelen yare ka in erisi asa gila a gila a gila ay basa jaji aslan gila ay banas ja ki dur ja dur nama kay nama jikil mas den julo ina min ba dur ela yaji yani bidin janga lan ja la la maran jire kel mas den sakara jani
1: den si julo zeni na jejo aba in barake nora daim na imbereng inu alang si di sursi wala galasan gadab si saytarengeng alang sabur jang
0: aywa nadug
1: alang ding ba mola gal garar aljuel lan jabung alang si yani alang tule dele jurgulo aliene imbereng atingilo nas bele jang wala gal bam si janna juan jabung alandere tulle lingwen dirasa yawala ko jurgulu ayen ki dambere nan kamin aba jolle lan janama leja kangine innan beren wala gal kangina naniki ko lalang ko kul kiki en jurgo en rimen kawe barano re daim ka donga yani na asogis amin ding jurun asa jarri na jenna jwa ki ko lalang ko kul nan sikaritia wato jijiwo si hata tin ine radio samar le kele jami ba jinsi jalung inu ile tila ji koro le jang alan si sabur jang na dok ile tila ji jola nam bam jabung alan kaja alan dele sunga gudle ja wala gal sunga juru le ja nama kaja nama liya ding bele idnes gang alan bam jabung ine galal in kwa dok ila bele wala galila mawdu aziji yanan dele kaja alan dele juru te yaja naki dorti ya jarrin asanti dorto le jarrin kasunga gidonga ni nabarnga kokul ilong alan inen tawra kerengel idine ji ine di worale ngina jang kana ji neye kial kinini utonga sikundu nasrimen ka kangene nan kamin alan ji dio jaran izakan na to gidiren jana in radio samarle in rimen jana jaranga amaliyan kase el banja taga
0: sare do banja
1: banja yani mushalan rimmen ja lakin harfiyan ban taga ja yani abajan nay juar dalwa gilalen ja ban taga ja ingirsi kangi idine ji khalas modu ade gisen ta rimmen ja ni dial kenga jaranga mara ile real dio kenga nas kel jamine dio zuri abajalan in jualan ja mungkin nay jelunga sal sunwa tarane bam jabune in jualan ja enjo ay ngol sa zwa tarra ne mo kerin jang e kini ani ha ya ko ban worre for kerin
0: ti
1: ko la lan worre for tabun zeni na en kame gidam bas
0: eh
1: alba tabun kan kini ha ko bani ha ya lan kerin ga sabab to bir alan ki ngasi kerin jawe na as lomba ila sabab alan rimo ne ne ki ngasi kerin ja so wa gi ayen an nyen ne ki ayen pirin an nyen kain abon tile ne kain wo to morgon tile ne wo to ran tile kwa sa song skalle na sa song skoyo yang kawe marang lom vi jagul ki dentin ba ki dentin mo fingi ne kwela lang a korosi kien kale jawi
0: kien sagana le
1: kien koran le
0: jakob e ki sense dog yani bara ila sa song asin tawa kal do udi ne ki surungang jiwi ngan do kang na ki sense yani aso aso na dawa dawa nama dog mitil kerke na waisang aldo al kain abong aldi kawingi al inkaminga amazay kuisidiko ni kuenja na gidim baratonga keva masaran songa ngere yani duwa sa ki korbe nga kuisidiko nja na majiki loto kamba wara wala paganga bawara na majen na kaja na maskin paganga jeldi wala kin kan si jeldi na kwa kitin si jeldi ya saki antulle bang ke na majundi ne leddi ya da na makaja abaze kwa kirsun no sin jwa kam mangal baskin si eldi ya na mal koy songa nga na mail gitum kuro na sa eldi ba indo kaja o wala intibat ke masis den julo na duwon si jundi ne leddi
1: na maradi
0: o wala na si kilma si den julo na jel na fiyeja ene jina modok jani nga uwindele
1: egen na kama na wala isa ngi waye ati lo ni jimbara ile faga ngu puyes ke ngaba ne kem paga ngazal e oras no bata bana lan kuyela ne mati ngwala huto ala undi na huto ngi arane na yunus duiro ne jima sala nyani kelma ges kurompia na joto ngwala si kem paga akele jeldi ne perrenga ski ati arnuo giro balan kem fora kama wala pagan si wo wori ngana den gira le nyana sin ko pagan wo samba nan algis pagan wo ya nay pagan wo samba san san kindo na eski le dole duri kuni masalan
0: ine ginda la wakoronga o le jawi
1: ya ina ma kul kilma
0: kul na makale
1: la la so badela e ne kidimba la do to badina banna gore ba na mazia ila aldivia
0: dingil ma dio ene
1: ai singe miani gi masalan
0: yani songwa ni konjole asika yesi amara mpati mi porre den sabab kai yani ko itiya yene nkemi ngazatan melegi fiktimal na melegi na la dembia yani gidin tabu songwa konjole en un na mayena kai ina min kikil man tukin wala kilman puyinsi songwa la ngasku ngi ba badil ala njongonan kele linja gi yesi ban junun wajenja yani na sinjo do imbara waitik nen talata kinel kenga al o na kergel ken alan korron ale jawi bana de sab korron le jawi ti nan allan sab do gal fie inje wasa koy bungi sa aldiba ela nan korron in sika na maka ngamin la an da yon oral ken nastakatin hasilin indele hatta annan duo illon na na kidin gira na ba wala na kidin amma ko de bay ba mungkin nan dog dimbara yal kiki duo tok bang wala zay masalan
1: e dog
0: dim ko ra yani so ngere uto ngakini ningal indeli ya ngakina zay duo tok ban ne ton tok ge kay na ma kelma fukin jaw de ngere en si jalong ji ele kelma fukin si al jaw ye salay banas jaw al ji sur si nas jaw ayom ke nan lole ba gwal na ma nye na duo ke kursil adala lele ye binga sitewa al dok koron da bawiti na dok nimira iknen dok orre sina du yoriti jawiti kayna kayne ngal orre sina du jawiti kiem pati mon porra kelar kay di mbara ela nga ji junnes ken ota ko yeldi ne kingal kay ka ka kwe al aluno du nye ela len fini don den koron risin na den koron sal nga sfiba mungkin nan ka du nye den ko tuela se tabbe nga ya mungkin nan ka du nye ela nazare ka ba
1: o la galiban boy jibal yani zai kan
0: ya yani mungkin nan ka kila nazara agila doing it low marangela doing nana
1: aninge ba al mitil kan ne bilanga reiken golgir
0: ki sense yani
1: reiken golgir in si ko stock dimensi ko
0: su ma ki sense yani
1: lakin marang askal ngaba kan ne si neski yani dog nafsu reiken golgir ne ngalin kaminga janafar batlashino
0: kafar ke ko ambele al
1: kaminga kimitila kangaminga
0: dutun ko e bokulo nga kurtu na zenin al kan abon en kaminga asa se den so tin jonga sa yiti aba maranka ingi semin orre kwa aba kelle ni manga kirso ba asan zai masalan ki kai uto nga kinel ki kawa sa kin kawal ki kin man pukin se le duo si jaw al jiki score ban wala sa jiki darma koro ban alan din jurule inja porre nga kelal din to ga kayni al din to ga kayni kela ko tuwa tal ba yenga tabbe ngindeli orren diyo no makkay surunga se no manin kay kel manga san ko liwa ouno kel mangale kakan natte ya kan uto ngase foko kay
1: dimbele se ke sense indarang ibarnga zenina alba kela kami ba na ke insine sunga kel kam in barake mubarak donga gi kanni sunga na do kise abe longa na te winjo na tulinkenga kazi besi longa lomvi kiala kamba marang worre kise ke imelse alanda yang worre irije na utongo kidne ke ying alang ki kelmangan tulingi na bara Musa Adam Isa donga gani dok ki sense barka uno lon file fingi ki ba ken do wala kan na dok si dai ngore si kanyinti ki kwa nyoken kan hata barka za do stahlas kamba idin na ki seba si long alang lon file fingi im barka deli ningwe na dok kwa nyati ningwe bi albanas radio samar sekel bam kainga la kul lo bilo albang idini ki sunga ferreke nga na ke insi do kwana ille sunga ferreke ndelinga auna ki sense to bunjo worre marang auna lomfi ne to bungilong na worre la lomfi kering ereng dogi kan ni ki sense kien ibarata to lenga ginal bundu na remem bawo na bamingi si inen ki ngasi kurobani na surunga leng si incoming azenina dimbara ba ken arifi na waringa kwa ba dembe dale aba jenna donga surujeya alba ilele sunga kire jindering kise sunga gstawa kaldi bingasi na asog is coming na barafata is coming kise albundul ne kiyenti na baz bau ne kiyen kuro baz bau ne kiyen uto kulbundi alan jenna radio samar le jagona skel jam kika insi kise ense na kikin belenga kanni bara dia kana jibele ngo songwa kirsingo ilole ngoto namaka wela sangalung kimbele ngal kika na kirsingi lolonga sikika injuru wala kundul wala dai ngoreling ki feel ke intak ne indelinga
0: kayne indeli ki sense songa kayne indeli na zai kimitila sakela na kimbele ngal kirsingo kana ma aiwel asan ki kayrenke kayren asa kindel yani asan ki songwa kayingo alang orreta bungi na bele inkoma dinel turu alba ki bele kirel aba kirsungo ba ala kirel ba na ki sense na ma ye kilmanga yan sabura pa kweli na zaino koru mo kindo zainin alba dayang ala kwa ba sabur apa kwel na bamba ititina boing yani kimitila nyata sakal do duwa bello na boru jurnyungo kayne indeli na jollum nang anan ina lomba jegila abonga do digba enga nas aldi kawe nama in coming a kamal ta rubin di alba tok tok rengel oto ka elasis iwal ko rongi dung orren na irsingo nang anan ina lomba ba duo kerle do bafegi ti ele duole bampa kwa yene ele lensi fiyengi nama in coming a namas alla khairam pe kibo bele ni kersen namas yese alla khairam pe maulus khairam fi na duo ker galal dayle kel ami wala ilong na korongel kel ami dayle enna iwara kido ele sibo kundi namagal deng ele yese kwa namagal ele sikabu ala surunga sibagi kaw na jirsungo dayle ke na yani kisense ki ka pora si sunga ngere yani tawas aldi kay surunga si tawas aldi kangi da an kina tarin kwa kusi ki partela nyet sikaw hasi aba jongona jegila yani nyar gabale an borun tare le pora kusi kaw le borun tare nyani
1: ay do kide mo hima fi
0: ay do kere mo hima fi marang na mai nem kul gis tawali kwa kinal bayna borun tare baw na un kay kel ma te yage an jelu le dimbaran tare ni na ni ikilla na fi di bas tawajal do kangi na ana tawanjal do ere ne yisi iri jegiti ere ne yisi iri jegiti no unus kel ma yani kel ma ngas ko bo surunga zat yani kadu bele alwar gindele usena aso surunga se kel ma di bas tawajal do kangi yani duo ari ko ronviana maskin ma ja wala duos uto puto ke na man jwala la induo na maden uto puting inin long ka be urkanis bere wana ori nya san kala mi man nay uto fayina sare kal awna fe
1: uto idin yu voja sam birsi wana saraba
0: nas araba dine na turu ka ba ki bele kire mungkin nay kwa de ka na ani de ki sense yani uto ngas futo ke inin al wakwa kami nga marang awna jine din kin ma payal din ko to en jaba jwalam borusi tare ja san borusi tare ja awna din kil ma apa yang najiri mo, kwa inka minga bat kindil jenga, osaga kulamba irikinya, daga inan jua bakasa alge kwa di binyana, sabanga i binyaba na kito nga i binyaba na kia binyaba la, ohno kulziam, ohno kain kil manga apa inyani na kain kil manga teye inyalang orre surisi nyet kutum ana nyet kabunyani na kutumi. Naman ki sur kirsimo. Kain dogara dog. Asa kawalit ya ya inkam ya. Por real ba. Good. Dindem bambo wal ke lo tok. Ba ilo na barikiru. Amang si jar sabah warik si puliti. Naman si jar sabah bakorong puliti.
1: Mitil dog gang gena imbirinye. Binis balay lom vinde. Iye duling gwezal den ke ling. Mungkin ilo dua al ki inkam ing al den barasi umvoyti walasi umvoyti. Oke mungkin ne lombi nungileng kamal lombi den kelmang ereng erigene ezikwel hatta dinye lon du butoke an ki saburen ka dele lombi mugreze edine den kelma di erike
0: erike
1: erike na lombi kwel
0: aywa
1: yani zeninal ba kis kalungi lombi den ereng yemberen dulingo den sibala lobo yal den kelma kwel den ereng
0: aywa
1: ko mungkin indu azene nin nazaralenga erivina ko jidikelwe marandio erike foki o ki sense zeninal ba je joba duabe lon uto songa jobun wala gal ne sobur jan uto katabule inene inen guljana ma jobun lon viba ke ki skiden tinna boge uwa zenes doya adi ko en kelue ki uto ngal diroge maranki sense duonin kenan nin ko an wojile tulelon di marandien kilma
0: jio rubai
1: rubai fa incoming a ki insan ndie shakhsile a rakise nga zanga gemba ke kial duldin ku ekan marangal awnes ka lege ke njanga ne ke buto wala yefi zeninal domboren kwa asamba ka leju uru ilal simoy ken ko ale fa illolen kine mako lalan sin kumon duobi duogiren shagili lan alkena lon vivia kialan surunga sikabu yani inalanga ina kami induo yal inalon kay sikie amila la kan bole induo na lolo ji yesi ngamin njal del dingo ina lon vivia duobi duogiren shagili le ji al tokban
0: nalba nafsu kuina balde
1: nina ji jalde fa illolen kisense idina jato nginan kwa gena lon vinde bun kana man kwa kai induo sikwa dia ga ina emberen kasi induon ke wais diru ka yur ringala wel maral lom vi mere gel duwa jider ne jol man kengis ke diru tule gara tule bungi nen jado ko lom vi ndu ngara ne ji duwa budu sabab jare ne den kil magal tule gana lom vi uta vi na ma sin ko ya gel jial duin ko tule nya ngal jela maran ji dal ko anta un sin jalen tiengi ka uta tule ngi na ma sin ko ya gel tule nga sa kwasi jayin ka sai sa jayin
0: na
1: la se ki uto ngalen sunwa balka dimbar si di nga jari ba alye gis eritivia wala gis eritivia maralo vile ko angel no do angel no ni du imbaren sikal gitielu maralo vile kal we gida sen gijeyo
0: sen gijeyo
1: yesi na dok alan dundi nagi kaju kuro ki jana san kay yesi irsingo alan sare jeyo no tulele je lom vi mbereng ilala ngiel kazini so
0: ese
1: kangi idi nagi sense ki uto kiel ko ki gay kuren kam ngal kan sur ngazi misko maram fino silo ki eri bi eri al jaw balom business daw maram dain timba zilon al ko yangi kulni wore ko bara dia ki timbude tiki selema o wore ko azis jago namado
0: asa iki barana bara fatay na kungi gis baso kidna kayne squanes koron yi ne kidna gardiane tulanga kayin ki nduru ngale ba na zeninal los kayin wayane albasur kiwiti awno be na remember na skidiere ki ne bidales bi na awno yani kel mangaste ya kan ninal gis kayin walon awno songa su unse ngakanni awno unse ngale songa ke alang sindaim burko fo wala sandaim orre ko fo awno utole fogon akan orre kwa ka otodo mbela waisan ako alang utole kan na kel male fogon akan yani ambo utoy bana rusi maran kel ma diugal indala ibal kuriti la la onu kera kam alang daim belar daim utore kuriti alang kan kel male do nan asoy jir joyngi jir sungo jutumo bagi donga yani ambo utoy bana rusi maran kel ma
1: bara fatay bara hadiya kizin se don gani sungo daim belar daim utore kin kuro baza nagelon fitin ini nijela asam wore forsi ungan sienga jago inse email dok alang domjang dok alang timbitin si lomfi tin undul na jundunes di wore forsi utonga belengan sienga jago giti bara nasar din donga gi ani aljanna jago bara Majiram bayi Matar Hasan asikir jeinga na bara Abdallah bara Abu Abdallah dogi donga ani sunga kise indalang albaje jawaba wore for kise ko lasang maburukana ko lasang ayeri ka kiyesi kangi idinas gaula udai ngore na kwela lang irije bara kise indalang albaje jawaba bara savir donga gani dog aljanna jago asma sunga jeinga sunga gi donga anni na asul asogis amin na bara dog aljanna inantara srimenja kido kalang dain donga dile fago kisense auna ko akul tulingale bang nina isa wa bana insines amin ayi domong nas gang wasabir ragam ilai algin tabuke lojor is os sabe tise sabe osandi os lojor au os ongal in dying was having them body jeri de narimenja atingal ilonga na safale janga alna jang e jigesi na dokuma singer lo yo uton songa ni jumo ide jwelalang arkaja jwelalang e rimenja jwelalang e ki kwambele rimenja kusiake ba jago domon bi domon nas jang radio samarin ko agidal dele ke ni bi bolu tin sigayin folo na wore forsi kani na kweli asan wore sikanyin dia tawagi saldi sunga kalang kielo ngale kien tari ngale ni kien lo bi lo albo wore forke kidien sad da ingis kaming alang kilmangali wol na dok alang si kilmanga si ka ti na rawi gen kaw na nan do kawiti ila tilia al gi si kilma son do rokena ayi bam nas ganga ajabum ba na awlo dok na mo wela lang singwa orre kwa ki sense abay long do ina al ki ganga na kirsinga na gis bele it ko na binga si simwa sanga ba ke kol balang wore forsi kilma son do roka maran ko la son wore forsi sur kirgo dina dayan
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

may la orre ko ay bendel na ay si bon na ay si kamo na mang kakere do mang lobe lo albay ke boray na ke barafatay doga santinle na madog alang kayem bela ke ngelande en kirtingo bela ke ngine na madog kwelala jingo ke na mbeleng ye isa mong kwe ye lompe lay wala lompe ay ba isa lompe isa mong kwe lompe lay wala dulin kwe illole nama sogal asabeto soga asabeto nama do kelna de en kirtingo tarasendin na nama do kenga nasken dinga sai nas doktara sa ka basan testeska na ine nama do kwela lankel na de ngara tole karan ki loale na kingo tarasendi asan kalom ming den kring nama den tabung alanke muto ke na tole tarasge na au na bel naskel bam o ta per gen adi ke den dio aba duo torek den raja ranga dasin yolum ba maraba jel nasken per gen raja ranga na ke yanskel jami tarasendi jikise basin jalom udon senga alkeinas juling ana kwade nga rakrul banailan sa basoge samming na namagali tirukuro namasgal kayngo setindi na kayinga

0: kai ngusa na kai ngabar nga dok ilole tane na madok in kwa alankel a nasking utonga sikaro ai saking si tabun kariya na de nga ratolle taggin akure leba ela una in dombresi kimin war akur guloba na nama ke sense ela ngungi na sutonga songa gina screen sai na nama kel alang kurgulo na kagi lei erita sakarin sai kayalande nga rokro ela una jaba jain a daldin diona erdikke na barngan karal karina eskuroba ji abajan duk dinkel makise a dello nina lang murta anjamba na ilole na makola lang yinkwa a alankel nasking utomate seska al isa monko enden tas le king wala den isa monko le kingi wala galden dombre le kingi wala ken kwa le kingi al kenaski ke yang utomate seska wo al ye lompi a ilole na makwadi kine incominga ye isa lompi al king kwa kai ina incominga al isa monkwe lompi na kwadi na malanka namaka linkaminga isa monkwe lompi aini nei duoi ina duobe duo al kene ilong na sogale ilong nan korangale ilong nan lobi lo albado kene ki kwangau ye ainan lompi na namaye jaluma ouzike namake jaluma owali long nama ilong ke jaluma dinga ken jaluma kiken jang nama sabatoge na ken jaluma dinga nama gal sabatoge nama jaluma kiken jang kala nama oge na sabatogdu itia alia kai a ken jalum kidik alia ilong na duldinkwe den jalum nyettimba duldinkwe na manken uto akital nyetti nyepi a kiken jama na manken jabanga na manken gorenga na manken belenga ali rising a na manken ribi real ba kenapi inan ken albau na bilong na bau na gorenga bau na inalang yeba duldinkwe mara na mato uto akernga kekela a na aba dogi den aratulle jarangat kela dinga kein a naepi naji galtaga anja baditin kela si na masin kalom kela duldinkwe taba alage kela lompinden tabage elawungal ye lompi ela saba na ke ngutu haske na fe kela ditin nabado ngina min warin kwa ye al ye lompi na maraming iri illa kike en kurro na kemba en kurro demba na ma dokise na ma dogiesi in addem bearanke duonke den jalome wala lanke duldingwe den jalome alan duke daldin dionas kwasi ke nguta tesfe surule elawuna surule abaya bumo bawal galya ke basan kwasi ke to hatisi a ela lole banko ronsa somake na nama elangi asangin kalum dokise elawun sabate ke sabadik nama dulding kwe sabadik na lompi elawun kinsin kalumali lompi elawun na kempri ya kitalie pia na mankempri ya kitalie kwantuli ilona pia jibesin jibu ya lompi kaung elawun na deldin dio do ital uton kele lempiatore akenga ba wala dok ankeba sokota bokwa elawun na elakurin alekere kele uton api kenga ela kurin duo keren aiba ela kurin badengi duo to bir a alang dengi ne ke almentor kenga na kenga na mangal dok yatsa dok ke na man dok alang ke so to kwale na na ma ela ngungi na ke lolo le se inkaruti ne sen kalom ye alba a lo alba kuri na ke se na ma ai ela undo ngin alba ela asikeral dok kwa asabeto in kwa yasa waitola si jagi nanugi nkwa ye asa wajana si evero naskawle na waitola galal kusini walgal duo alwaina elna bulo abani fiana elna kura ila lole dog bazi jagiti na nama waka ungi nama ila ungi na elompi ile na nama ki jima au kimele si jima au ki jimtok nama ye na lompi na jimtok nama gal ye na duldinkwe ila wuna kinsi kalom duldinkwele walgal lompi aban ni fiana elna bu dulding kwele ken wuto kela ba fi aba kela disi fi al lompi ngel duro do api ba e dulding kwe ban seti mara aban ni fiana ki dulding kwe nden jalom era na ni fiana na ken wuto kela se pia kwadi dok ina lang se akere ba mara duwa bas ni fiana den juro tarifa ya basingi win duo ken wuto kenal pi dig asabadigal ken kan na sabadig mara al daimbai wal ga sabadigal dai lompi el wuna kela se ali pi ki daga alanga kaba na yana jema auge ine dig na ma imbeleng ye kidig al dulding kwe a kidig nandok yena imbeleng ye al lompi na ken nanama unse ageno kundul a aisan kawar a asan kalom soko tabugwale la unaki kumose songa na ken utonga se wala gen dombar nga se a akurulo basan unse nga ina lan kalom na ilole a namakel asan kembelanga a inan kalom na namayin kwa ken jema aukinse asan inkige jim tok ingiz gmail al in dulding kweneki na jim tok al in gmail al dok lompe nama yena yeki sabanga iske ke sabanga isinke na dulding kwe yeral ken kang nang dulding kwe no ele asado koronga pakkat akeba na ke sabadeg nan doge aliena lompe na lole nama kwel asan dobi do denjuru tarfiana kidik dok nama do kwela sa en kalum dobi do aba ilong na kwe nasan dok unse ngatara sim bulobo u dombresi dombre monko en den dombresi ba o nas gutka tara sin di alande ngara kuro min den irin man do liatan del dindio ko joya asin jemba wala gal do ker dok akeba aisan ko joya pe din juru le ela unaji dombre le jumana ki sense inalanke a idal jis a jueli ngasan jelingi kidin kelma le akitingal ji do jowna din kelma ta juru kelma daranga julu walga jowna ko ajilel bonju madin sur sikela uton asin nyette nas jalum na aso ke samen ke borai na ke borapata dok na nama menin setting itirkuro namas gal kayngo na kayinga a nas kay unse nga tole teska ina lang aso ke borai na ke borapata dok kayngo sina kayinga dok alangine kayng unse nga se a tarasin ding kwa kital waring kangana kaminga lole na nama ine alang si duo bi duo ilong ki nguto ha kenal indel nga ji duo abajola nan de nga ratolle jarang jiba dombrele jangunas dombrele ji ene nama dombre e dombrele ke dombre wo ene nama dombre wo isan den dombre alye kote nga den dombre kerya nama ko du kote nga den dombre nama longa o ngaring nama engaring na dikke na toy kwangi na dikke na diwo kwangi marayen o dog bakul sur si ringa na duota dog akebal bara irel bar ngan ki embel nga tinki dalba kayin in kella nan sur surtili in kella nan sur sitili anan yet yetin surtili nan lomba asa erdike indien tas nan degen belen a kadoin ki dora ki din dogala bolo kudin ki din dogala ba ki en goran yamba yetin bato gi din dora bato gi marang ele lole namal ya ki en janga ki dal kayin al torik diwo ko ampia wal galal toy ko ampia lia diwo ko na magal dinga si nyokes pe ele na di ke la kwadi al kayin taggen ko ne te kwa ta ginyalan akay baba di ndiyo ko to to kayna te kayni maralya indigle namagal diwo ko le namagal ken unse ga ketal kay songere na ya mongwe yike ran elna pago na namado ko la sankela longa se gudja songere namaka lole ke ide abado gide dombro diwo ko le gel loke ide mata le abajel na jago ke longa ke la yedele den juru stari pe wala longa ke la le ali mata kwa jumana nege wenga is lum asinga wenga is nanyetting embele ngun ina resingo lompi kweng na lompi al dulding kweng na lompi dok al lompi ine na mayena dok ge matta resingo na nama dok tabu ngireng nama dok anile nya murgus le nya aba dok murgus gi la murgus nama dok ne resingo wenga au asinga wenga au na os nama dok embele se ina lan timbit jawi lompi kweng kweng utonga ya lompi al el na pao ke ngutwa kitar kayingi inalang ilole namaduk yeyine school inalang testesfia mara namaduk in songangere inkwel annasijidale keljami ba inkwel alang jawngi nasji dombresi jawlina dombresis gudja mara dombral dogeni fianaki kwambele nawa mara jawngi nas dombresi ke kwambele nangire njaba jawngi nas gawataja elouna belanga dikeng na denga rakurel ba dojal naki duombele ja wargal ki duong den dombre ke dembele ja taman den ara kurel ba songan yalla ji ban jawngela losi namasa tarasin gudya na jawngena skiri mbele gawata ja alande ngara tolli na ranjarang ela lo na namaye a songangere na kayen kwasi er wolgal dobi doan gud fina gal sa songa kajalani na joro tarase ba namaye na er a do elansi ela lore na ilole na namaye na inkwa kinguto ngasi alan owners inan kerengel tarasin di a dombrendio na dobi do anan do se ajingo ba jona dan dombre a o isan den dombre jawli to en kwale na mandiwo kwale ewel manjumo ide na matankay nang jumona morkus ke na luka ke nang jumona ke na kembele nga se ina ratinga so sabmin na ke borai na ke borapatai na magal se asiker ke nga nasgal tui ke so ke borai na ke borapatai
1: س
0: soy ki borai na ki borfatai ainga tane illole nama illole moya monko den derin ken alqua in kain ko se setin tas tas karine en kamme di ya monko ba aske ba yesi ko te age nama inalan ki ko te ay nalan karini ela lole nama ina dokwa sitamun songa kari kwade nama en kamme ga egal alqua ken en kamme ga egal ya monko ye asal lompin ko kwade nama galen kamme na lompin ko ay singi ela wunaki dokwa alkain surule alkain nakerele den derin ina la lomba alamba do enama ko teyan diyo jingi nama ina lankare ki asa inkalum nuo si asa juze kawe ki ya mkwe egel khalas nama kela nama tonke inkalat ina lang etete nama kei nama dogo lakare na ilole nama ena skwadisi tabung inang taban tabungos uro na deyang arato lea korulba ilo nama doki ena ki inkwa kise in u ye al domboran deyang gire nja kwele wala gal al kwele lenduo domboran asa songwa urgul alan deyang arra irang in ulal in indeling eki ay dora indeling wala ke indeling alan duo jainas jainas dien unse jalum ital ke ane jisi taburel kidik nama do kwela la ngwa ina lompen ken sabawol gal lompen ken taringan sabba alon bason kwa uton wa kise inkawe ba ilong reba ke na ilong lompen sabba na ilong ase jisi urro wal gal ken do ma ko an sabbay na ilong ase duo jisi urro ila lole inkwel alan duo ji nalon udja alan dora idwen ki sense altarasi galalan dora idjoyni alang jisi imparo tarasin den alang kinjengal ke lompen tasle asan lompen ke muto ase tarasin jalom ke muto ke talie do ma kwa den peawol gal domboringa adden peawol gal ye inkwa asan gi ese jaw kelelin asan ki dora idjalom al kisense asan yese nal taras jaw elawune ese won ke uto ke ndeldin kinze al jena jaw mungkin nang tonga genan koronja uto do ay bana dinga si abadu koronja banan tole mara lompin ken tarnge la wungale lompi tarasi akwel ba ala lompin ken muto asis ila lole jundul na ski koron tare jaw yesi ken janga sa jaw jibas ken koran ki diwi ke la sa yi jisi adem pia min ken doma ko na man den dombore asan unes ken dombore asi gut kaw asan yesi ken tare ke la ke tarasi ngaw inal ba ko na namu unse ay ke la inalang alon kundun na kebrel asan kwa nyetin inalang kalum ila wung na janga ba jaw deldin dio ba awuna taras injaw alang tarasge alangi korongale ajembe elawuna jaba jumolo ngade ngaba dog din sor ko je setin ko je sa sama jeng bas ngin jalom egel kise ji ki muto kelal jaw taras ala ageba na ba nefia na taras ja ki ko je kelas sor jeng dog alamba wori ingi na kin nanwa ingen uto ma songa ge sa ngin kalom dobi do alan den tabu ngin ja domborengal nefia no wa den fia asa ela asan kin taringa ka alang aw no kundu na dugut kaw na kurgul dio na dembele ngara kerengal na bele galba dugul lona ki kwa bele na de ngara to le kerengal ba alamba aw nas gawata kaw na inama unse hage na kwela lang inalan kwa na elan sare asoge samin kin saba na ke bore samin na ke bore botai na do kain na skai titi kain unse hale asoke bore na ke bora potai

0: ci as jalon baye al senela ora inam boye egel nama ide al koy se so wani akela on alan elaye egel kan si kan si kan si kumi ke na dio jaweti kan kumi ke na abakurun man ayela bat koy albe elalan ringo bakari ngakelel
1: ay go bu
0: nama ye abo male senas ange man egel alan gena na dio nama nyanga nama
1: meke abo maliki na ye dok male beringi kumti la resi nama ngi kwando agresi ngaba
0: kan wo tarangi gilombe kwa sit utu hadis palete mang gibal ba nyama sanke mutu kulji jalom lolo ye lombe ye kwa sit utu kergel en ni jasi nyalom ela lole mang na bat alba ye nyanga na numi si dio jawe mang ko inte na ma na kuturgu na mang kuro kuturgu pi
1: ne numa esaba
0: ko ina ringo ha ye se kan dengi
1: dengi
0: egel yes esel ba
1: ay wo burgo yi belenga di gazuni
0: na ina bang urkeni ni do wal
1: yes nuna kwa ba kwa ho

0: ini batna asa ite na namas medemang. Nama king kuabe se ang abe iringan ang jemang. Egeran baka o kudentar.
1: Na
0: king asim at game bagi pia. Yang utwa yang itin yoke ke mara kiabe kiyo.
1: Ya nama nama buel alam bo na alde num ke nama kuyo nur bel de num ke na taura ke.
0: Sare ba? Sare alma jeba na.
1: Alma je na jegil gol.
0: Nama kegil mara.
1: Ne as lomba ti de num alde ngi na taura kurone de num kuyo nur bel. As lomba.
0: Ya kan si lomba ra kinga si jan asan zonga diko ke la walgal. Walgal poru ye diko.
1: Ne kinye. Kin ota ye. Asa biba nye yung kul surat nyindia wa. Wala num kin sa nengwe na sa akan nyindia ba. Wala doka kin num nanto sur as kan nyindia ba. Kin ota diyen jan ya ilong.
0: Na jiwo ke rembigal. Kikien uta.
1: Kin ota dogye.
0: Kikien jiwa kiwa ke nembigal.
1: Kin ota dogye.
0: Babo yala lambesel.
1: Alye in lono kui. Lom fin tari. Kin doga na num na e abo male ki kuyin ki kaskeli na e kuyi lompines undul
0: bi wo keren ji kin dola ji si perdel gen karol
1: ye
0: kin dola mangal ki kin dombare an kudu na ji
1: la ma ina la ngal perdel ay betan
0: bi ke ngam bo mang
1: in kam ni
0: ji perdel gen karol bat kay ngu an wuto
1: wuro wo burgo
0: ye
1: ji ine dayen dara al in kerinye jay ay jerinye ya jerinye
0: e gal dara jangin herra
1: jayngin herra jaying herra kay gis pulngiti
0: na ye kalkela katara ingi sama kan abangu to age
1: egel negel kikan kwel gel kan abangu to nga abe kinga herra le arengel balo te ale mang ki yensi ala atakara otakit keria kuliti baye ali yinga ge ba kikan in kwaye al otanga ken urgani kan al kirsingo min tori ugul kan sa debe ko nga ya ngan in jong kirsingo ba sunna kirsingo ba le ana makel na kan kirsingo
0: jondingan
1: jigen Oto no maskay me kale kirsin
0: eh
1: ota kilal ki gawne skin ngigiti ana yenga ke ba
0: eh
1: ye
0: na na gali
1: tagalida wala
0: eh
1: arko akidi embele tagal kriya
0: eh
1: egel niki oto so kayin na kila ota ngasi kawo naski akalo mbakriye balba erine kumuna kwa kawe kido na makanna kawo
0: na na gali
1: ye na maska kirje nga num ne yatoi na doga kin ot kinye atike na dan jinwe nkaranga ye ye elalong allon fiin ken ota aliyefi dinga kay ne skuru kay allon fiin ken taringa se jase
0: yaang
1: jiwon na mbeleng
0: yaang ndin jiwon
1: atika duin jiwon ore kwa sine jisi na duin suri nan ingo nas eno abi ore kwa lon fiin ota aliyefi dinga le kay ne skuru kay allon fiin taringa se jase yi den jaweni lon
0: Jiba tu wo kene jiki kin dola ki wan kene batal kin nasa na kawle jiki la ki sa ki
1: jawi ko le
0: lo ki no mara kin kundu
1: ene menye do mara moro ko ki menin jawi ko
0: ene na kase kabe se longe liye
1: hi du sa ki
0: e du da maulo man ai le ki ngasi tewa man nange ye pia man isi kala nguto an yettin de ndonga ke ngimang nagal do se aliye pia man walgal adi lo na kali ya ken se aliye pia man to doga ke as ke ba sa kurone ke
1: alan ken targa jasi
0: alan ken targa ki tali wo ko alan imang ke la intaga an jase ba ke la si mara kidik nama dog ina menye wala se nganye ba
1: tulle ba tulle ina mas jika iwo si
0: kidik nama
1: ali ine engi jawi ri ala ke ba allon fifia allon fintari nga si jari si ka asois amen sunga nama ye jan herale na kayin alan kitin kirsinye ali ilong na otanga kay ne ki kaw ne yinga ge ba
0: yang
1: alukum na kwa kay na kawe niki askalo madele den to le kai kido na mas kawla na kilalan si kaw kile ki ngazi du megila
0: na gi ina na enjam mengoli e uto ha aba kay na kaw ye maninga na yel mbaki dombore an kido ngale ye
1: niki erra
0: almas na ke na ki dara herang den janga san kerenge li
1: ai
0: ina real kaw se la wala se
1: wala se haiba niki ngazi tabungi sa duite wala tabungi duite
0: din bele pat pago din ngam bele arana aranga
1: namang
0: na ilol katu gasa alumang ye wonde palmang ye ay lay king sitio mang
1: ye ay bana kurudu
0: ye gadera murudi gadera murudi
1: batte nan kurudu nye
0: nan kurudu nye mang na risi
1: na ine nin kuromang e idok na maskayinga nas dayngo retebunko ali inkirsing ye lomfin ke ngota lefia dingala kay nes kurru kay ala lomfin tare nga sejaja majaram ma mburgo kayisi na kirsing aliyei na kayingo na kayinga al idin kirsing al lomfin la keng ota kayinga lefia na skuru kayin alan ken taringa si jase in nama dayinjingo yalkikan na dengin kirsing nama kel ayi alan

0: kegi ilalong alkein kilalang lom ti yung otanga
1: lolo ki insi kalomie bat na mga sa kiwi ke dombare anke ang korale lom pe ba to birde ba yenes kuruke to dok ake ba al rit ake ba liye pe alang pingina diye si ke nguto nga jasi ke la liye kwa
0: ba ye to
1: ye ba ye to bir adi wari na ngenes undul
0: adi
1: janinga na ngena inni do ker ake ba asad lompin den kuringin dio taringa ke alampia ile lompi to bir
0: kitogin dora aljijel ne nanjwa dai leila ke na konaska ki orrendali ne ki iandali
1: aso
0: leila na emberen

0: asoye
1: kibrai
0: ya na ina na mayi asan ki ngalon majaram bayin albaye lonfi yetok asal lon nafi nzi kuroke al kibore foren kaminga lonfi
1: aso
0: asoye alangina kawruti badai ngore al a rike aliafia nskuro ke alan ken tare ngasi jasi ninal ine ye ne jinjwa al kwa ke ine ngaminga al kumti kay na lomfind den ko isi jeseli la
1: lolo
0: lolo
1: na kan en do ko mumang asa dombore si good amang basin ko may lompe abaye to bir kurudo
0: men janga do nyei
1: wala ko isi asa ye ngwalang ela nan sitinel ba undule nan abaga li longalang era nagal yes en kwa ali tirin kerinjawnge namado krimpi do akebal jesel yesi
0: namado gelie di metule lo asajel lo asajel lo ke asayel lomfi sarta ami ati ngwalang ku isi jasi nasno se sarta ja nani asallo si ngwa alfulunja
1: bad balongalegisa
0: namaya ngano ira alfulunfia namas kwasi ni ndirsenke ayenga firi kwa namaka ranye alannu mbelesi allomfi kidomo ngaddemfia kel kamya ayenga firi ndiyo namas lom den dom den fulung den ja timemfia namayei namas ngwal diobari kwasi asa kwa namaka ranye alankariya lomfi ire kila kusenga njang alang deldingwe fi namayei na deldisi kikoromuni
1: ya
0: albaki kormuni namaye liadnas lomfi sidok simwa engaba namaye ngwa katane deldingu enge kusenga ngum lom deldisi ke koro alanga umni ba no kalan duin task din sarta a alantane abay longono koro ele na sasongage alan deldisi munia alkwa girge nja kawe ka alamba ile sarta longola namaka afia namabitigir fia na along ja naja aba ilong na kutu sungaja alang kuiringo nama bitigir el kangungi ila nama sartai na lomfi ja maranki ore kwa gutele kawo asanki nuto nga sikaro
1: hai niji mayer maye egen na ki insartasi se ngang kaba gidigir kaba abo kui kuro na kwele lang ele alba gidigir kuro kwa nyetin kiwele ala doya lang elba alang elba na ye bele minkering ila nule ela
0: minkering el in no lomfi si idingi na lomfi eden kilmale joe ngiske
1: yang
0: alken kul dinga enam fia na karinga rande embele kel kamya na yanga na galye wori gi na dien wori gi den irifia aliene kim koromuni nese ngwa binima do embele kel bamba na otanga jitali bilong arangi nyetumni ma yene muni lian magal fingi na skill matebe en aliye den kel matulei ne kinga kwel kayin ku sengan san jabban sabba lo di angal gi kwel na skill system fi na men kwa al kusa so ngumni nge na kana ku sengu del disela nga umni ba ke koro na mayi naskavia nasnosi inquire na sartai naka a
1: asoy na enegar alang ena kwaba aldori kenas kwisi jaitel alenum kenas kwisi jaitel walal riker kenas kwisi jaitel asa kwisi jaitel ele wonde sartali ena aliena bidigir kariya albe ena bidigir kariya na enen sabayba wones kuroke kenje an sabba do akeba alang elna enqual ridikena won den kuringle ridigisi gesel alwo kwela lampia
0: wala san alande no ngajana
1: wala alande no ngajana ile
0: aso gesame no soccer lekel na skaiti
1: e aso kibura
0: wo burgo ay sjonga
1: ay sjonga ya
0: abas tel do mo
1: e kakira skaula
0: manje ko siaba mba
1: lolo bat kakira kan
0: gani arado kaba elie alandain dara jaying herrale azakayin na otankilin kirsing alkis kangul na yengenes ko jete bunga duiti abana deng kirsing de may umuna jamba gibat samsam jang aljio
1: ay bat ji ka kan bileng ay nele
0: la bileng je neba
1: inele
0: ba imbara dingil man tulingi
1: lololo
0: algal jannesan dogola se tindungiri jandel na kwa mangal kitarang alto yake ngamang dang elendu imbara gal kabay kaya na elenke lelantoya al osa ame kabay ngal kanirum mara na squasi ki kaymel ji ay ken dogola ay se bonga na ay se bomu ngola
1: ak bat kwa dogi tinginan al ba ibadu won se tin ko dina umel kabay
0: ay tan imbara gal
1: inan batel tam
0: ken dogola tarangal ngal tinki enjuru wake otaker ngang na ki ngudo wala rama na kayin tarang
1: egen
0: igi de man abas kawle kayin ga ba kabasin sursi aji ani ay se jonga aji bilan ay se jonga aji adam ay se jonga
1: min jabilin sor
0: min jabilin karra min al non oroy na idum basina kawe la mara nga sakila lang akay ba egen kine makila lang ya zaki ngiwi
1: na ko abas pay den yigin kindi ana e ana tari yo dog bat
0: akaban kine ga tarang nasker kerin
1: ya ye tarang
0: egen
1: na mang bat al jinya mangala jumma ba mang kan ido kabas awala anasan sukar digeli
0: eh
1: bat ide nama yo masigin dio mang
0: eh
1: nama umana bat ridik hir kasi mang
0: eh
1: bat uwo ke dolang
0: eh yang uwo ke jurenga
1: uwo ke jurenga bat nama hir dik kasi mang
0: eh na kainas gutnas beter ki
1: bat ide kakal wala gal mending dok ide bat kama salan doga yo ba mang
0: eh
1: namas mete
0: eh
1: bat ai erilang wala mandi nung ona don sukar
0: kan was erines ko dengi better
1: wala ona don sukar ekel kan gal ki hal elle kamang
0: eh
1: bat hira kelam bat kelma estinel ba ekel namang wabat yelan sukar ngul basama
0: eh
1: ina anyo
0: kai da ko
1: ngwa dia ngal dan kai sa gal da kai
0: no mujumu na kwasu na kwa dara kangare
1: ko mana kwa kangare na bat jore na sabato kerele mang
0: eh
1: na wu na sabato kbar
0: eh
1: ai lele na kwa ba gebian kelinga eri kaweti amang
0: nama ma kirul bugu ngasi kwa kazi nkuro ngawe akwanas kuro doro kenya
1: ai bat jagilala
0: eh
1: ide
0: kan ki wonga kan ki gal etin longa dingale
1: eh
0: kain dogol sido kinga kaniba
1: eh bagia kauba
0: eh
1: nama
0: ingwelan bas yensi inkige al dogolage
1: eh
0: maran kin kwa tarana do dogolage ba jiddu nama etin ni pia
1: eh
0: na dog bale pago na kiden tongi man
1: eh
0: ile duzi kidogo uno ingaru yingal abanga ke yendo na dog asa kakai zan ki rai nga in coming a years ki rainga bel bi kasber ringel
1: ji ela se yonde
0: eh
1: ji do wala ken natara al enderendien saban boru ene kanna
0: eh
1: kanga itin uto wa dinga kawene su to activity na su guta de activity
0: ya kariya ka hanga bat ila woro juro ke guta ka anga yumuna squad en
1: ay lela kaba umo al ye jalpa kema
0: eh
1: na tore se ko de kariman
0: eh
1: namas de en ko ila kariya pengiman
0: eh
1: namas dok ase kier dok kier kariman
0: eh
1: namas dok kwe ide nama ale nangena inquading mang
0: eh
1: asa kenes kringa pingi ba mang ibo asa ya tore ka asa okay nes kuzi
0: eh
1: na ndi ngizle
0: eh
1: na nama lange insa asa kaina man batna ileres bulo ba mang
0: eh
1: asa wai mang
0: eh
1: ekel induo se ale longa lang kuye
0: alang ka kuye
1: alang ari kus oto alala ka wagal
0: eh
1: ina mang kin nama wo age banas puto dau ka wai mang
0: eh
1: alang kiana ngusi ka ina gal jure mang
0: eh
1: na mang ka me lololo kiral karta ba ho age
0: egel
1: kera luas hakay
0: jure ngam bele segel
1: karta ba wal karta ba wange
0: ne yid duo uto juy
1: ngi wo kera
0: ngi ati ki ngwalan kimo kera kasbe se lonke la jure ngam bele se
1: juy
0: duo se sa da nyiti
1: ngi wo kera
0: je na ati ye
1: na karo
0: kila kwasi ki
1: karo ki wo nganga
0: ye
1: ki wo nganga
0: ai wo
1: buruta
0: na ba ye na ka lokeli o se na minye kido jure ngas ki bele ngas kera sa kamba
1: lolo
0: ne ji ye ale ina da endara da ngin herade kayinsi
1: eh
0: na inkirsingal otanga jurusa kayin taglita na ki kwa kumuna kawe
1: eh
0: na skayina kaw
1: eh
0: jayngin herale jidok na in make kwan jayngin herale jang
1: eh
0: wo burgodo kila wata se wal masurural jing
1: ha ak na wo ko kwa alanga kwa kerna se kayin sel kayin wo kayin
0: na al kayin kayin wo kayin gelje
1: eh
0: bat atin kwalan kimo
1: eh
0: juy
1: eh
0: sa dal sa si mobi
1: juy
0: jidwal gi kuye nanga me asa 12 sa dal
1: ya juy
0: maranki zikalonye abonga ala nguo koroki itama nasim bora fatakawe kilagena sadage
1: nasim nguo kirtago
0: egena sai kama bora fatagel kamwi marangal di nyemin anan dosi kuye kal nguo koroki nganas maran bora fatakawe nasu ki bora fia
1: na gi ine
0: marang anan ji dosi mbamin asa duo sadake basa denko edi gwai na awo bikir si way na den si bara way na tane auto is le duty na bi meme ngi duo sada sake ba alanki utukui alan woji ki utukui ile duo si ye ire auto nde juyi le sada ka skalo le zaurti atiki ngwazi lomfi ki runga warba wa ile lo le sada ki kanen doraila
1: ya ngi ine gen nama enjame ngolie asai do aldo requel nagal sada aske banaila ri taban undul baye walgal dolas kuzele abagan ni bena yina manjamen abani bena kuwe albas waja surkanye dar
0: egal waja surbade
1: asai do wal iske kenga
0: asai
1: dogal kuzele na bibuya wala
0: dimbere ailong ina sada illole balba dogolan derille ye kam ota songwa ke manin duoke na taringa fi ni grisa songwa simbuliti ba wala duwani ke kwa reije na lo wele na reita kayul na ba maril to leban na ma duri ni sunwa kire na djumu na ki kam gera jal na ki gera nga au na ki gera na ki gera nos ge jelel kila do lang injo halba sada ge yalangi kuye
1: ay la yo bat in isaran dim beren karina ko roba ina ma
0: bitaran lo de al incoming ay abais in gengi jitta buasa jambal ba ki sedin te bujura mang au kitaran otakeral torignin kwa kawe mang
1: eh
0: neskin ese tebuya doite aba mang
1: eh
0: ali elda endara jangin hera le kirsimma awuna itin taram kurgulin dogola kan kurgulin gamarang ki karhelalan kurgulin amma kawine na dai musikin garin gau nas a kawnes nas nas kerne o komo musikin kikibando kwa na maning arage ga dongon tongon nyenka dogola kan riya kinina
1: ji wo keren baba abado gitere son a paja mamang kado ba welang sefi waji si ak ri na kay wo wanen
0: kan din gol al dogola si ausa yiti gol
1: kan dogola jikin dogola na
0: ak
1: dogola o keri
0: u do ko hin kamay e anan din pie man din asay ne spiet yel man darang albes lo spien kilo jendel na jatni
1: ah dogola ur keri
0: ni nyela el ki jundi ba alan dogola skie muwa etrik dok ausa kingiti Naskien ko naskeringel.
1: E kadu mo ba na meye. Dola uru alba urke ninge kin rasa kana ba man.
0: E
1: na egel e na.
0: Ine nin kuro man.
1: E
0: namaskay ngone kay ngam.
1: Tollay.
0: E ine kagi juy ilalong asa kwase sada nyenti.
1: Ya.
0: Kay ngos na kay ngal dai ndara jangin herale.
1: E
0: namaye na otakiti ngirsing. Sogan aliyei ne lonaki kumunas kangul na kaw marangas kalumba den to linkeri nama otoye na kilan kirsing ye juyi ilalong asa sada simofi denina alingamanga asa duo way a den koy way nama kiya na suwaji na waji kuye kila ilalong al sada simofi na namaskay ne den kirsing a majramben kin otaki ngi sikay spungitia ilalong jayin herale dayin jayin ilalong na asakan ilalong alang herale kan wala kawunin lolo di ko ndiyo ko no utonga kari kuliti ye na kaw algis ki nga sita mwa dweti yaba di ay si jarengel
1: kabaka ini si erengel ye al eten sogle namanye na dara kwa nene njamelke inan si erengel tara dara jayin herale
0: yani kwa ratulias kani
1: kwa na bat si delo kani
0: egel na apa inalang igel ye na oto kaya ndogolas dara nga si kwa nene njamelke niya ne kundule ne singame abang iyal bel na ilole indara isa binga kewa mang iyal bel na nas domong ore bago kabay long alang die njurun sikalu nyinga sa kerengeli kas kerengeli de gi dogola sita ya kerengeli
1: ki kabagal sen kalomie
0: bat ki ne diero balang do balamas ot long ota dilakel
1: kanye do do ke
0: ota kit kelie algis ki ngete munga do ite ban nama lo di kondi ko
1: kanye do do ke mang bat yen kuta avas balinga ke namas ki ngesi dinga ta ben a dola ke na ban no keni
0: ila dui
1: bakani na ur keni keri
0: ila dui mang
1: ila bakani na ur keni keri do la ke ni
0: ji nanjelu al kanina urgani kairi ni al jiki umura nyange na wenga osondile fegeli
1: ajekila ba
0: maranye indo to do mang ken ayenga duiti ya duna ayenga teleti le kariti mang na kamso chiri le kariti mang indo re tarandok ota so ngaske
1: erdi sa iwi
0: erdi ga ina sa iwi ba
1: ya
0: na duo so mit fiana jia jiu ba lan jana duo min jama kari ila jama tori kedeng itore ke jamat kurtu min dora jandosa
1: ay da ina kana ka
0: ba school ngiti ya
1: ken kona ka ba ken kona kera mi so gana
0: to na ngi ngingo ye den diu ka ke jias jalo
1: ay bat ka se kelen le zo ba
0: maran dingwe adam kwe
1: eh
0: yi ite lal de ngi ba didi singalo
1: eh
0: ka nguwa ba
1: e ker ka ba ila asa ila ila asa ila lo se
0: na mangi jawi na itija wi zata na mangi ne didi singalo zata
1: ha na kana ai die lo la sima ba panga turu ringola wala ai ring
0: ba egel panga turu ka ba kida ngoro egel la mara nyengel kan erike illa kiki na kwankona
1: ki kwambele
0: ila kwa ne ngwal die njoro iti
1: lolo bat kela kwa se kan
0: dingwe ne ki ka ngungi na ki muto ngase asker ringel ba alan ka ndogola se do kien kan ne
1: Elabat se dimbele
0: ne djuy sada kas ki kas simopi
1: lolo
0: ati oto elo na duo ila duo si na korron kuye na sason kuye ila duo kamane ngwa al kwel asanda wakawa na dog jato oso make bana saiti ila duo si
1: kel
0: na kila kage oso mana mankin tori kingasi kayim bas gi si asan kwa yanga si galdumo kanya no utonga iskuyeli kilo kullo otaka dinga ki ndi ha rakara ba
1: egal bat egal aji kala ota tarasai
0: egal
1: nanai
0: ye sakal jelu kay nyato ya ne ki ngwanga ni kina arasa ge ki kay anan kilmasi moy basu murow kaangu no udo koyo no udo kelingo
1: na kin ala kawye ba
0: na kina jeru dogola abas kwe bas penja
1: kwe
0: bas to ne digi bas
1: bat namu uto dem bas dom min long uto dem bas ay
0: kwa nan si ota dinga kele ba kwe sang uto fukafi ya nan si kye fukafi
1: bat bu selman dogola ngal dinga lea jawe ba
0: atigal ma al belen se na kirsing belen se na kirsing egan
1: yang
0: atigal kwe sang uto dikofi ya nan si dikofi ya kwe namas dom dome teki na kika yinkin nama kele kia ane yang uto ngajitikawe
1: Dimbele,
0: Uto kwenye si mwoke nga, otto jieba otto, elimi pandanya si jegila. Pani ngi seti utaka uyeba.
1: Ista.
0: Oto pani kwezi jigil. Aisete ais dom.
1: Ista. But era in mamang se anse anse dimbele ba se dimbele.
0: Naye alir kabe dengi alir kuro. Bahad. Dengi alir basi dengi tel tini utaka uyeba oto basingi longane dengi.
1: Basingi longane dengi. Ista porulai. E but ine jigila la dimbele matarasi mang.
0: Kinema yenge.
1: Na ilole.
0: Kinema yenge.
1: E.
0: Al otanga kyi.
1: E.
0: Ana ki inga mengal kau.
1: E.
0: Marang ki ngasi temu ezwe tiapa. Naye sadaye. Sadae lomfin donga king na lomfien is king ken kabin ko ngerel
1: eh but ba
0: ine ki duin
1: eh.
0: Don a ken duin
1: but in wo
0: ken burgo I think
1: wo ken but na min ni piana ine ki allan dora jera mang
0: eh.
1: E but ka ngisi wo but al sei na kinga se dog mang
0: eh.
1: Ka ngutu wa kital ken mingis allan min war beta mang
0: eh.
1: na alla juisi pa ta asia ba mang
0: eh.
1: Adi do ken sada na ye sada ka ze do ke ina lomba sada do ka sa wori
0: Egan na kan di kena kel mun kurin
1: kel lompin ken ken ge dia gene se war na beta
0: jie ate tir kerin ga wen birai mie ata ke sarra ina so ngoku ngina kerin be ile ke ngil sada sa kai ba
1: lolo
0: na ye ya yamba ye zakaria ata ke akire nyangwe elisabeth ina so ngoku ngina kerin ba do la yin kwa sada ke
1: lolo dok angi ba imbere se bat angi ba nala
0: na ye ilo le ka wela sang enjoye sam orre kwa do mun njago ki koronga se ala kauba allom fia fia ba maranga alang au aininka kainan ko allom file kago
1: tolei
0: atiki sada kwel
1: ore kwa baranga albainga mawala alkain kwa nyetin dimang awuna skiti keringelie alkilon pinken dorage alsenage nasa ndo kutwa kitsi kaungelie kitale lombe pianas inala mbeta mang kera alba ye ela pal rikia rias kamba sankanye Ela yung nalompin de empal duoker akeba alto lenga zipi ileye.
0: Namakayon kwa ngadele kare.
1: Namakayon kwa ngadele kare.
0: Naezi kingo.
1: Naezi kingo.
0: Yebaisi nkeyon kubin kwa mbesi mpoli.
1: Naezi kano.
0: Marang ki alikawune ki inkameng al abonga kele na duokuye. Asan sadat. Ekela. Kira kazime zilonga la undulo. Majara mani kaa soys amensunga. Asaji otre kwa sinan jago.
1: Tolei.
0: Alang kayon kwa ngalompile kagiti. Sadam samba.
1: Soyi.

Ore kwa kwakul baila na aisibomungo tine kerker na longa kerkerle abo kwa nyatini kwen dombomungo na kusenga nkarabang indalan si kimilalan kwakul dombang na kusenga nkarabang na ibendeling kisense donga ge anisonga tine kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga dile fago ine na madogo wela langi singwa oton sogin siro wacha ki barkaga melon fisi na kayinga na sky ti ine kibingang na madogo wela lang kayinga na kagil ati duo ken dogala si jurnyo tulerunyo ken siminga wala gal ken tulinga al dile fingitia kwa kul bel na skering na bel na rimengis ba na ferraba sunwa tagatini na do bel na bago na gizbo akilal kin juru wale kayin ni na sa kayin sa ko ngam na dan sa wakel kam na kayin na zdan bira ta bungo so ina kibora ina bara fatai.

dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons gengis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kayem belenga japon walgal tesiya kaun elawun alye na joengi ke alandin kel mapis eng na kaun elawun alye joengin dorai nangiyei na rumingin dorai

Aso gis aming na barafata gis aming kisi alsi dog daing sa wakil kami kisi ensi kinmagi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kelma gisi mo yi kwa kital kele na kwa gul na gisi rim yang kawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis aming albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kilang kirsingo jurnyungo tuleng ken siminga na ken utonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwe lalang songa kirsingo na kumong asangkalung jurnyungo tuleng ken ken kangin kwa walagal den samar alsa songa tule ilole na madokdonga ani songa na we lalang gisingwa alang duindonga diele fago nadok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimyem ba nagis buwa ina madok sunga tegatini bi naki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni aso gis aming iloleng na madok we lalang si kung na nadok si daimbera tabungkago alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na alsi ayin nasa unga ba na masdog dan solisi kitire na dokagil ayye ay beleng.

walagal intuen den dibimo to lelay basin ken kala jalum basin ken unto wala jalum alji sikeri guliti a nezie gisi unto to lengavi namo wala langi wa ye e balba dal din ko sikereli namo ye guliti walagal si ilong kala mo unto to lenga a

kangi idunne oton den yonne e gindin ko alti ti jawli ti ko kuji gal den to bu wal gal den juro go folo ni na adje do gaskin illolen ine na mudo golalen gisiwa ilal den juro folo ni na mako lalen untu to lenga fiskawa ile juro len

0: ke bara gisi amin warre kuwa a na bara fatai na kisense da kwela lang ka gona dan sol si don kani a idin na yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa ja gona din warre kuwa don jani na mus do ku a na dan aldila ku
1: ke borai ana bara fatai da tolla marraba barin main karin yarna sin walki ki gafalai idin na tim gi jala maradok enna ago na mai se kwa kul giskamu ami arens kangalan kul tarasban kusia keba ba shogi se ila insaba algi tin bawa marra ago ina ko rok nakagil to kayal de inkirsing na kiyen kilo sikaba na maskelbam aso ina ki borai
0: asoi majiram bay musa na janna jago kusia keba werre kwa kitirinti agi se ne kilo gis kitirinti a janna jago na janga ba daradini oto na mudo kwela lang uto ke lang kirsingo ati ilong nesgi dogola janga na ki doratu le jirnyo a sare dien tulling aldi jelung ki ay dora jelung wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jirnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: ki borai datolla jinjin o in sasuma tarasi marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kayni na dokit asa dogola kayin bana do kwela lang lot le kawula lang tore dik si dogola kayni ingis long dogola king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kayna jingo nge alang ki ngol leale idi na jingo in sasuma domi ati elonas do dogola jang wala nas janga walgal na joela san jayin dien jurnyo tarala e wala taraiba na ailong alang dogola si ay jurnyo sekote bukwale angis kakawa embele na mazilonga sasunga tarasi idi nakida njain kul alka yin daldile duobi du alke ba lot le fegel alang si tonga tonga mpea nasang lompi dogola ini na dok daldisi sunga pea wala alang kirina daldin diyo sunga kini nama ine ki jurnyong ina kirsing na mazilonga kisense dogola njurnyo sa ilaiba sasunga tarai kangu ina kaende ngaming kilo kwa kit kanai kurnyol na doksi kalong kaing iyang na kaing abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali ena kago kwa ding aruga sa dogala kang kisense kaimasi al jurnyo taray mara dogala si abaki dora tulle jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alang gijisi bagi kawe na alang dok jing toyeng kwa si bagi kawe na muktamasi na dok dora ila lompi kwel alang dok kie kurnyol soko tabu kwa le matigisin za tulle eng na dok kwa kuzisin za tulle kinyi daldindi alkinyi ila ngungi na abajegila borunwa kinal kinyi borunwa dinya kien borunwa le neng jamail tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sali idi ngina yen kien dokala si tulle kurnye na dok wasi tulle kanya ati kinyi dien jayenle aisinkargiti ya daldisi na dok ainin kutumura antabunkia ila insaba injingo sasunga tarasi marra jatko kwe sunga idi na dogola njurinyo tarai marra abatule njurinyo basing soko tabukale zaat kinyi na kwa kulisiro daldindi alkein basing zaat kinyi na kwa lea baying dok gising tawakal diya na gising sunga ke bora engil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense putojara na kiin dogola si idjurinyo na yena lea daldindi yo kwa kulisi di engiri kasben kindelinga na jilok sing kasben jeng
0: asoy majiram bay musa kisi na dokinan to lejir singo ilolen kisi sunga tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalun marang ina din ko jurnyo to le zainina saka warin je janga banas mitilal dona in wa aba jola san in jalun ila kuru to le le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gmail ya ila kuru si basin kulu sok biso in jamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asasa san likale dinis ka den ko awe
1: se
0: ilolen altigi dola jang na to le jurnyo sare den tulin ila dilele kirel dalinin ko wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailon alan ki ay doray ila tulling lomvin sa sabaje imelo din si sabaje ila jisi kelma sumo ne jiko si tulle jurnyo wala injelun ki sense idin na ilomvin den forene ye ini alka ki tulling nyo ne otos kin tulling asilon manatu in tulling alon vilevingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingis long dogola si abat tulle jurnyo ye tulling lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompile tulle atinin tolle akian aba e dal disike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye ne dokin asitewa al dok e insana kan na yene den si baletewa wala den jele alkain nama dogolan jurnyo alan dogola si tolle jurnyo e ingizlong gial de bajan wala iya aba ilong na jiki sense dok tolle jurnyo dogola kinsi ban tolle jurnyo e na bro abas lompin dorasi ki se tolle jano idina e domboren adingale e lompin den belele kan gis inkwa alka an kuru tulle na ine dogal doing abba kuru ila al kurusi anifi na marabi alken perengaban ina jijwa kuru aba jurgona ken kwa simonga ja wala kuru aba jumona ken kwa simoga na story dig jawya na simogi sin sare banjang ila loring wala ila kuru le dogna ken kwa jundo asanjam na dog kwa sero basin jwa alken yikimbar ngasi al kuru ken as ken kwa sa simoga albenna ko kwa kun innamas in min ji atte abajan nakin dogala si tulle jurnyo ina lomba al delling jijang nas din simingalo kwa kul alkayi ati mutamale yaljiki ambang nan si den simingalwa na dok ji le rayay ati ilonguna dok borunwa le nyet alkayi nan dok rayay indeling ati lompile lompilong dok ye nas kwa na dok gi wosi ina nas kwa dogala si alle dora itle burnyo tulling ilale alkawel na alangi ka kelikawe na dok alang kwang utongasi akebe banaki enkawe walgalang kwang shunale akritia ba alang dok kilage al biboyran tulege na alkawe lan tulege ine na makisense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkun nas kalwa kisense kuruwa baske kwasi moge dobi do kwela sanga inama silong kisense al ilai duwa baji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo kisense bas kwa kul kasben kindela nga diele ina lomba alba delle nji al bajan wala iya wala al toyen kwa bang al delle mbiba nas kasben mindeli inama abajigila ina daing mujtamale ilong kilo kinsi asankalon kisense na ilong dokal kenye daing mujtamale abajigila boru al kanga kwa dinga kien dokola si al iting tina dinga le kitulli nkurnye kisense elle kwa ba kimere ba ngame ya pilan ken do wala si pilan do wala al sajon muaddabage wala asabagi ken sajon na mar pilan do wala to le akun yoro ba ngame pilan ken do wala bas kerep ki bar ngankor kindelinga do wala si to le ala runba innamas in mina le intingiti duo ila al ken do wala si to le runyo al iting lompin da kika na lompin ken uto ngadi silonga ine maradok na makwela san do kanu jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik show yake da ina dok asan katko asan kanu
0: na ina gal kan in berenye kin urtu don in ange jurnyu to le al kakirini wala gal al jirgi way aranta ski do wala bay lon ji ki kin do wala wala gal osur al yene to in kwa bang na di jirgi to le manatu ya kwesi al jundi ne kakire inde
1: se lewge
0: awle nangalim beren jurnyo to le al si do ka faliti ase duosi in faliti wala se ele duosi in min al in beren yes din sur le sejeja
1: badba
0: ele sejeyi al si ye intimele ji jira janna si jawliti al apujang asanye den sur si in ukase sejeyi andoi sur le wala yenes iwiti minke la udon wala si jiyam
1: ki boray
0: yani aba kwe kwe ne zi masal na yi jurnyu asanye intim ka asa ki kuin alan jirgimu an wa nadok asa asan seje yan doin surle idi la lo asa ji uton ke la jawza seje yan na uton to le nga jaw wala ye idi si undul al si ji si to le jirge
1: ki boray ine dinji ngo so matarasi marajat ko kwel idi na uton adi kenyi na kweti kwela san jawli ji alba wala iyajan na di kanyi na ye automatic lew kilal bibaw na de njuru le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti ka ngungi na utonga di kanyi na ki minna kanyi ilong na lompi na ini kila na jawli akwela ba jimi na jelu din diyo ba kanyi na tabi yende na din jale al kanyi na di kanyi na kwele alangis kawlia ine kal abang wala al iyang tong abaka tulle anni na kuin dogala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwan dogalan ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alan kin dogala sis bagibo ki han peket korle ara bo wala wujiti dieng un wala kien kalentale abaramba rinake albaski taras testesba nadok abas jang nadimbara askeba aljani in namas ilon kwe abaluna bial apanga bang tong na kinsi bau na yesis bameng kisense yero bay elasi kari luna makila dora duite nadi dogba lu ababiki lole bio ati ia ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala tarina kila jiki kila kwandio yao ati lona de subuke na subu loji onaji kadama tale taras sa soma puto yerel ati wajangi ati lona duosi ze wajati ona ze mustashba kare wala loading le wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziji ona gani wargal na dok belenga kila sigi ya mealangi lompi afe ini na iske ngala jemba utonga kinali inenge na jingwe la jingi likena kila silu ye ide bas bau bayan beren duinga bola duingi ya asa soma tule karo gaba apayanga anamba kini ni anamba inenga inali yengkawe
0: Zee, ini nak kain apa orang dok? Ini kami ini kami al kue walagal yani real bagi yang kuala kira.
1: Zee, wa real bagi yang kuala kira. Ia beli zee.
0: Ini asyik jam ngapa jilan utang tulen ngajau. Idi naya kuliom kie bang.
1: Zee.
0: Kira tulen asyik jijau ya balau.
1: Zee.
0: Nama fikir ini erofi.
1: Zee.
0: Wala.
1: Zee. Batba. Batba zee. En nama apa dok jegi ladi?
0: Jago.
1: Al zee kaba ang tong nasijara abu. Na ekwe des ang tong wala dogala kia na duin dien tebun sejara abun utonga jitangal ki wargalal ka koro am wala koro abun aliena ki kira kame yengal ko luena ka kinse au yen do bayen kame aba apake nga kilo kutina showe anika alamba dok inenka
0: apai bane
1: na yemin dokenga ka wedi
0: ide dokenga ga ta mungkin enye jisilo ujika jau
1: egal
0: na mayen ko ayero alampia
1: alampia na ki sense ken bayenga na kawe na ide anangin jwa san jawri bayen kame na jika anyo Aba lona
0: jiti. Ila ye iti. Idina yal iti aslomba.
1: Badba.
0: Jinga risi kanjo. Fila mbaga singi nkwa. Aba ni ntule akinga aba jikanjo.
1: Jikanjo wa.
0: Uja.
1: Inle aye nga ba iti iti ila ngal kanyi. Nama napsu tebi ila zi kabe aljijabu. Nama loko aba paki ili anama sejara kebe. Min doke anama ninki anama kurinyongo na kira kebe na sejara. Na utonga jita nga kawe. Ati kemi nga ge. Ati pie. Nasi ji pie jalonga li nga bola iya jangtong. Yendo nama napsu ila zi kanna.
0: Nama
1: do pie kawe. Nama do pie kwa kuro. Le aye anama kwa yanga ma pila nike kenda wala nkultong alke albu kul.
0: Alwa pie.
1: Pie nga kawe bas.
0: Pie ba duwa tokla tunga. Ili nage se. Yani jinukta tulle le jirisongo. Tene iya nkwe. Tong na abo aba yensi kienja nga le fie kwe. Utonga dokkia ke no ko adele bala korti
1: si
0: zainina abay lon ki duwa ki jaldo birsing na ji e duwa jal ke ki jaldo birsing in si jamen katonga lamba
1: egal na ji tonga e jegil
0: zaina ila for real ke nes kelam
1: egal
0: mara tiwe ba den juru leng jawrti
1: egal
0: ba men ngi so kerna jumane jaldo bona kya krising
1: e wa
0: simbereng e kale nam via yalla kinu mo kinu uto dokkia ke yani dying or reki sense wala gal ki ka kial e kwa dain borun kwa kan kwa udo akela ji so futo keli apanga ke yani abelon ne ze ri hades apuye nga kwa badele ajaw ko ne kirsinga maran udo ngal do kenga ke ina kolwe ba in iti ina jijelu ayena ile liso nga apa
1: se ne iti kanyena apa indeli egen
0: yani ile iti ile mungkin nanin deng ri ragal ile lohalen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
1: se
0: yani ile tile algi nyami ile reality mungkin asin kwezi dio wajavia
1: si batba
0: mungkin nani yesi uto ngele len runyo wala den juro len kilmal erdija na jurnyu wala sare sunwanin tarai
1: batba
0: ki oto amin jongone jegila majiram ba musa kwa bas hada za pangale aba ari apu gene duo via khalas ba ile si kauna ajaw kawe maran kilal doken agene men kam ala long intaba yal atingi lon ile itisi ajigila ba iti yela na apendeling wala ba iti indala na madeloling
1: egal yeto aba jegila ki gafale kidim bagi aba jegila te ki al yena kwa yanka mengal daldinga wala dinen kwa kulal kai alle no ma isge an no di kena iri nyana tumuo na no di kena nusi na no di kena gar kerinyere keri kwa na maske ngasi kimele ki ate aba jegila ki keri kwa namaka aba de telefon tulle ela wargal tirimbil tulle wala teknolojia le eri tulle asan neta eruko na king na al dawla filan eritulle fi hanal ineng eritulle na al filan eritulle fi na ma udonga punga sikallo mara dokki akin sel daile ke askiringel ba egal kina kamin ba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok ilolen ka gwal kin kwake na ma kwan sikallo
0: ji de la sejon inzam fugurana ke ba
1: ya ke ba
0: si belen al inzam fugurani
1: kadi
0: be silong ilabele tole ala balan duu
1: si
0: kangi
1: si
0: idi neki lonfi nungileng lonfi ya benam ba jaso ina benam ba indual asa erikia
1: egal na asa asa kya ba egal si.